0: 102.3
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko pag lawas maglisod ko paginhawa o nya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin anak. Okay gyud kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga manay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Ma'am, hapit na ang birthday sa itong bunso. Ano sa may plano na to, Ani?
2: Ugani pang malichon siguro ta. Pero mag-order na lang taanig lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
1: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa Kinapawan ba nga barato ra o legit?
2: Asa man nagapit pang? Ugun sa'y pangalan.
1: Miam's Lichon and Food Packages. Ilang location, Cruising Balindog, pasulod San Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lichon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
2: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila na utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
1: Wala, lagi ko niya mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritelma.
2: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahinom-nom ni mo.
3: Miam's Lechon and Food Packages.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-isag ako, minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Joy all-time favorites in the morning.
7: Joy and joy.
0: 102.5

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulog.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanin yung tanan, mga higala ni Ano Sabzi, Mami Joy. Makikuban na pod ko sa inyo, mga higala, ha? Lima lamang kaminuto din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan on YAKI. Kay daghang mangutan, unsa man ng buot ipasabot sa yaki. Yaki. Yaman ang kalusugan, ingatan. Yun po ang yaki. Hatod ka nato sa Yaki Company, ang nagahimo og nagkalain-laing mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Project Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Kopi Yaki. Kini mo mga produkto, mga higala, mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Suliran ba ni mo higala ang lisod nga makapagawas sa imuhang hugaw, matagadlaw? Kining Yaki Herbal Capsule, dako ang matabang kanimo aron mamahimong regular ang imuhang pagpagawas sa imuhang hugaw. Kana bitawang makaingong ka nga, una-unsa naman, ay pila namang kaadlaw, di namang yun ko kapagawas ako ang hugaw ani. Duha ka buok capsule ana mga higala, imna nimo og dako nga kanang tubig nga naa sa dako nga baso nga maligamgam, hot dato, ay wala pa 30 minutes. Og dili ba kaha magkopi yaki ka, pero kung kaning herbal capsule manggod mas daghan ang sangkap ani. Pero naara na sa imuha mo nang ginaingon na mo nga og dili ka mahiligon sa capsule, adto ka sa kape. Og dili ka mahiligon sa kape, adto ta sa yaki capsule. Tinana, tungod kining yaki herbal capsule dunay mga sagol nga daghang epektibong herbal plants. Dako nga component niini mao ang espirulina. Kining ginaila nga hari sa mga herbal, mga higala. Kaya ang Yaki Herbal Capsule makapa-improve sa gastrointestinal o sa digestive health sa tao. Nasuta sa mga pagtuon nga ang espirulina nga naa sa Yaki Herbal Capsule o kini ang pinakadaghan nga sagol. Naga-promote sa digestion o bowel function. Kaya niya kontrolon ang mga bad cholesterol, E. coli bacteria nga maoy hinungdan sa urinary tract infection kun UTI. Trabaho usab sa Yaki Herbal Capsule nga pakusgon ang good bacteria sama sa lactobacillus o bifidobacteria nga mupatay sa mga bad bacteria sa ato ang lawas. Isipin mo, ang ultimo bacteria na ay bad gyapon na ay good. Murag tao, mga higala. Pag bad ang tao, wala gahuna-una og unsay maayo sa iyaha. Pataka raghungit, diba? Ang healthy flora, maoy maayong pundasyon alang sa pagsaka sa absorption sa tanang mga ginakaon o ginalayo kita niya sa mga infeksyon. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule o nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang, talit, kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki ni Okay na makamina. Munang karuan lang, wala ko kung nagparawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang sa inong ganato, yelo akong ihi ba? Tulog ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Dali inaayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nanghaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Nangatol ako mga bitiro na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
5: Oo.
4: Kaya nakalingin ako, maayo na ang Yaki. Madali sila na ako nagpalit ko. Oga, Yaki, oil o kayang capsule.
5: Kunya.
4: May naman ako kaluhara, nawala, nawala, tutulong, wala na nabalit.
0: C-H-I-K-I-Yaki, the best of me.
1: So, ayaw na pagduha-duha mga higala sa pagtumar o Yaki Herbal Capsule. Isip o sa ka food supplement kay dili lang mapanindot ang imuhang digestive system kung dili mo kusog usab ang imuhang immune system. Maong mabatukan nimo ang daghang mga balatian, dili ka basta-basta nga magsakit. Mga higala, buot na mo masairan. Kung unsa bagyod ang imuhang ginahambin nga suliran karon sa imuhang panglawas, o di ba kaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki? Maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy. Yaman ang kalusugan, ingatan. Yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

Walang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Pasensya na po ha, nakatulog ang lola. Ayan, may namukaw, may nalagani, kaya nakuratan. Sorry po ha.

Karaga si Louie Simon. O ingon man sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental, ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM. O siyempre ang tanang nagasunod din sa 102.3. Kumusta po mga ka-joiners? O ingon man sa Bislig, Surigao del Sur, sa 99.3. Wow, FM. Ato ang mga ka-joiners nga nagasunod diha. Maayong hapon, napakainit ng hapon. Kumusta man diha sa inyo? Text daw mo kung at taga saan kayo at kung kumusta po ang panahon dyan sa inyo. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na po. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Sa ating mga drivers na mga sweet lovers, sa ating mga ka-joiners na nasa biyahe, amping kanunay, mga ka-joiners, sa ato ang mga driver, focus ta sa kalsada ha, dili kay dito sa bisan asa tamutanaw. So eto na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Og partner ko ngayon si Pomelo Joy. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners at naka-live streaming po tayo. Malaya po kayo magpadala ng inyong greetings at kung anumang mga mensahe sa ating live. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Labing limang minuto na po mga ka-joiners makaraan ng alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko nga kanina, naka-live streaming po tayo. Type lamang po ninyo ang 102.3 Joy FM. Thank you for watching, Ivy May Bailing Mama. Good PM, Mami. Pa-shout out po, watching from Barangay Kigan, South UP, Maguindanao. Thank you for watching, Ivy. And 99.7 FM Chat Radio, Connected Mami Joy. Ayun, oo nga. Sa ato ang mga ka-joiners diha sa Dipolog City, nga nagapaminaw karon sa 99.7 Chat Radio. Ayun, kauban nato dito ang ato ang... Asa na ganitong akong gisulat diri day. Oo, kani si Lola Bam Limtano na kaayo katong kauban nato didto sa chat radio. Salamat kaayo diha sa mga taga Dipolog, sa to ang mga ka-joiners. Ayan. So, subaybayan po ninyo always ang 99.7 chat radio sa may Dipolog City po. And also from Densya Alamada Pabro, maayong hapon mami, diripod sa Carmen Cotabato, mainit jud kaayo mami. Patugtog po, bakit ikaw pa? Salamat sa pagbasa. Sama na, mahay na siya Densya. Ivy May, ayon, pangalawa ni Ivy, pag-reach ako ang Balinto Family ba Darat. Mama Family Billing Family, pag-greet din po ako sa asawa ko at mga anak na nakikinig sa programa niyo po. Maraming salamat sa pagbasa. Jennifer Malintad, ang Good PM Mami, shout out ko sa Sitio Bua, San Pedro, Caragadawa Oriental, Mami Esther og Papay Camilo, Brad Joy at Cheryl, Princess Sofia og ni Prince Gian. Thank you sa pagbasa, watching from Metro Manila. Ruel Ambag, good afternoon Mami, shout out ko lang ang Family Ambag, Bamber, Mandadem, Bunduzan, ilabi na sa tanang taga-barangay Tampid. Mainit din po dito. It's me, Ruel Ambag, watching. Ayun eh. Watching. And listening from Barangay Tampid, Old Bakan, SDA Barm. Salamat po sa pagbasa. God bless po, Mami. Malapit na election sa inyo ngayong September 13, kung ako na sayo. Manodos Math, oo Mami Joy, napakainit ng panahon ngayon kahapon, naligo ako dyan sa Magpit, Kidapawan. Napakabugnaw talaga diha Mami. Shoutout lang ang Family Aban, Abas, Bakana, si Bulaw, si Andolana, si Nana, si Babay, Ali, nakikinig sila. Marvin Bilono, maing hapon Mami, pa-shoutout watching from Barangay Inog o Piquet, North Cotabato. Og siyempre, Barangay Palmahil daw na adito si Jennifer Malintad ng Caraga. Oo, hello daw kay Kuya Nick og Nick Pamela May. Salamat sa pagbasa from Metro Cebu. Ay, nasa Cebu di ay si Jennifer. Okay. Naala mga ka-joiners, mao kanto ang mga pipila sa ato ang mga ka-joiners na una nga nakapadala sa ilahang mensahe pinaagi sa ato ang live streaming mga ka-joiners. Ito na po ang kasaysayan na ating tutunghayan. At 19 na minuto na po makaraan ang alauna. Bilis ng oras ano? Kauupo ko pa lang, 19 minutes na. O malapit na mga lahat eh. Kauumpisa pa lang. Ganyan po kabilis po ang panahon ngayon. Kaya mabilis na lumalaki yung mga bata. Mabilis din pong tumatanda ang mga matanda na. O, diba? Dapat marunong po tayong makiramdam mga ka-joiners. Iba na po talaga ang panahon ngayon. At kaliwat kanan ang mga kalamidad. Hindi lamang dito sa Pilipinas. Sipin nyo, napakainit dito. Pero sa Luzon, grabe ang lunop. O sa ubang mga nasud pod mga ka-joiners. Mauna nga importante karong panahon nga maginulsul gyud ta, magbuhat kita og tarong, mangaliya kita permi sa kahitasan. Kaysa sa mga pangyayari po ngayon, napakahirap na po talagang intindihin. Ito na po ang unang ang ating liham po na tutunghayan. Matod pa niya, binisaya ni no, Dear Mommy Joy. Ayong hapon, Mami. Tawagan ko sa pangalang Mona. Mona Lisa po ang totoo kong pangalan. Nagsulat ko ni mo, Mami, tungod kay grabe ang kasakit nga akong gibati. Ang tinuod ana, wala na may mga ginikanan. Duha may magsuon, puro babae. Ug tungod sa sayo kami nga gibiyaan sa amo ang mga ginikanan. Bisag kinsa sa amo ang mga kapamilya ang mukuha sa amoa. Para pahimuslan, patrabahoon sa balay. Unya, tungod kay gagmay pa mi atong panahona, dili pa nila mapuslan. Hingin lan mi. Hangtod nga niabot ang panahon, nga na ako'y nakailang nga taga Mindanao, kay taga Cebu man ko, taga Cebu ang akong mga ginikanan. Ila kong giingnan nga, ang igsuon daw sa iyang papa, may kaya sa kinabuhi pero way mga anak. Kung musugot daw kami, dad-on miniya, aron matabangan kami. Wala gyud ko nagduha-duha, Mami. Kay nga no, nowhere to go naman gud ko. Ni atong higayon na nag-eskwela ko. Pero igo ra nako na human ang high school. Kay dili man gayud makaya. Pag-abot namo dinhi sa Mindanao, tuod man, gi-adapt mi sa igsuon sa amahan atong nagdala sa amoa. Buutan kaayo sila. Hangtod nga paspas mi nga nagdako, nakatabang mi sa ilaha. Pero naanagyod sila duha ka katabang daan. Babae o lalaki, ngamuhay ilang sugo-sugoon. Negosyante sila. Kwapog balay, dako. Ay upat ka mga sakyanan. Kwartahan. Og naayda kong grocery store. Bisag asa lang may sugoon, pero ang nakaayo. Kay kung unsa ang ilahang ginakaon, maupod ang among ginakaon. Dili mila inon. Pamilya ang turing nila sa amoa. Naami ka o galingong kwarto sa ako ang igsuon. Og na ay mga bakante pa nga kwarto. Hangtod nagdako nami, matagad namo nga nagaluya si nanay kanang nagampon sa amoa. Hangtod makita na lang namo nga usahay kalit lang dadon sa ospital. Tapos mo uli og balay. Og niabot naman sa punto nga gusto na gyud ko makabalo kung naon sa siya. Ako siyang gisulod sa iyang kwarto. Igunitan ang kamot, nay. Unsa may imong inabati, nay. Nga nung pirmi man ka, dalaon sa ospital. Ingon siya sa ako, Amona, mag-amping mo diri sa balay. Dili mo maulaw kay pamilya ta. Pasin og dili na ko magdugay. Kay dugay na kaayo kini nga akong sakit, pero dili gyud ko mamaayo. Karon, gibati na ako nga murag di na gyud ko magdugay. So wala na ako tuyo, Amami. Naggukuray ang ako ang mga luha sa akong pisngi. Grabe ang kaluoy nga ako ang gibati. Inako, nay, mag-unsa na lang mi kung mawala ka. Sa total dagko naman mo. Kung aduna kay chance nga maka-eskwela og padayon, pag-eskwela. Mauto nga naghangyo gyud ko nga ma-eskwela. Naka-college ko. Pero wala na nako na human kay namatay na si nanay. Giyangyo na lang nako ang iyang bana, si tatay. Nga ang ako na lang manghod mo ay paiskwilahon. Nga makahuman og kolehiyo, di na lang balik ko. Nagsakripisyo ko, mami, para sa akong igsoon. Hangtod nga nakagraduate gyud siya og kolehiyo. Hangtod nga nakatrabaho siya. Kabalo ka pag-graduate niya, mami, girigaluhan siya og sasakyan. Kaya para daw kuno na siya'y gamiton, magtrabaho. Kay murag yun og tinuod na pudmi nga mga anak. Og tungod ato kay kami na lang mani tatay permi sa balay. Pagka alas 9 sa gabi, muuli naman ang katabang nga babae kay pamilyado. Ang lalaki mo ay mabilin pero sa silong. Naa siya'y tulugan dito. Usahay pod mo uli kay pamilyado pod. Pero layo-layo ang ihang balay. Wanang talagsara ka ayaw mo pa uli. Ang nahitabo sa itaas, kami na lang yung duha. Sa akong giila nga tatay. Mangaon ming duha, mag-atiman niya sa ihang mga gamit. Hangtod usak ay gayon, nangaon mi iyakong gipangutana. Pila nagyod akong edad. Kanos ako na tao. Nakauyon ba daw ko diha sa ilaha? Inako tay, dapat wala na mi diri o gula mi nakauyon. Asa pa man in town mi paingon. Kung mawala mi diri. Mura nagyod na ko siyag tatay. Sa edad, 25 katuig, ang amo ang agwat. Giingnan ko niya nga, kung naay muminyo sa imuha nga idaran na, pero mahatagan mampod ka niya og maayo nga pagkinabuhi. Wala ko nakatingog. Kay mura og na sense na ko dayon, mami, nga siya. Inako tay, wa man ko nakabalo kung unsa gyud ang akong kapalaran ing kalibutana. Kung maabot man ang panahon nga magmaminyo ko. Kung kinsa katong ihatag sa ako asa Ginoo nga panggaon ko. Di man siguro ko nihatagan og tawo nga makauban sa kinabuhi nga dili ko panggaon kay nagtinarong man ko. Wala man ko'y tao nga napasakitan. Siya na ang bahala. Dito ra kutob tong istorya ha. Hangtod nga makita na ako siya nga malipayon. Muna mo katawa ko nga, mayo tay kay nakamove on ka na pagkawala ni nanay. Noto pag isa katuig na ni nanay nga nawala, nagbabang luksa. Giingnan ko niya nga kinahanglan mag-move on ta. Wala man tay mahimo. Sama sa imong giingon. Ang ginuuray na hibalo. Pakita na ko siya nga permi maayos. Mali pa yun. Sayo nga mo uli sa balay. Sayo man siya mugikan pero pukahon gyud ko anak niya. Para makauban ko nga magkape. Ug tungod sa ako ang natagad nga sayo siya nagalakaw. Pag wala pa ang katabang, ako na mismo ang nagaluto. Kay dili man siya pilian og pagkaon. Mahilig siya bulad pero ginagmay lang kay parat daw. Itlog. Maoto, mamahaw gyud siya daan. Og mag-apil na pod ko og kaon. Sa mga panahon nga mo biyahe siya, ako gyoy mapilin. Hangtod nga gisaligan ko niya sa tindahan. Nainig magabi eh, pag i-turn over na ang cash, akong dawaton, kwentahon, bago dawaton, og pirmahan. Ihatag niya sa ako ang susi sa safe, kung diin ginabutang ang kwarta. Wala ko'y problema. Hangtod sa kagabi eh. Medyo nakainom siya sa pagpauli niya sa balay. Nangatok siya sa akong kwarto. Kay ang ako ang igsuonaan naman sa syudad na Narbaho. Hinay kaayo nga pagkakatok pero tungod kay wala pa siya. Wala pod ko nagbuylo og katulog. Mahadlo ko nga makatulog ko, mamukaw, di ko kamata. Nadunggan ako siya. O gigawas nako siya. Pwerte na kong kurata kay iyamang kong gigakos. Dayo naghilak siya. Insya muna. Grabe kami nga wang akong kinabuhi. Bisan og magapil-apil kong inom nga di man na nako trabaho. Dili gihapon ko malingaw. Unsa may pulos magsigi kog paningkamot, daghan kog kwarta. Pero pagkamingaw sa akong kinabuhi. Kung musugot ka, pakaslanta ka. Motong ingon ako sa iya hatay, nakainom ka lang. Dali na dire. Kay punasan ta ka. Giingnan ko niya ayaw na. Gamay ra kaya kong nainom. Pero kabalumang ka nga dili mangyud ko pala inom. Ako lang untang gisulayan. Para makalimot. Maato, gihatod na ako sa ang kwarto. Pag may balik na ko sa ako ang kwarto. Halos di ko makatulog sa iyang gisulti. Nagusto ko niya pakasalan. Maato pagkabuntag sa iyo na podgog mata nagluto. Sa'yo gihapon siya nagmata. Og sa diyang mintras nagkakaon me, ako siyang gikomityahan. Hubog ka gabi itay no. Wala nang good ka nakailan ako. Abi nimog uyab ko nimo kay giingnan ko nimo nga. Pakasalan ko nimo. Seryoso kaayo siya. Og matod ba niya, kabalo ko sa akong gibuhat. Og tinuod ka tong akong gisulti. Kung masugot ka, pakaslanta ka. Naanad na ko sa imuha. Nakasuhito na ko sa imuhang batasan. O siyempre, ikaw, maupod siguro sa ako ah. Wala ko'y anak. Wala ko'y tagapagmana. Maoto, giingnan ako siya tay. Hatagi ko okay kayon. Lisod ka ayaw nga, magpakasal ko nimo. Tungod lang kay hatagan ko nimo og maayong kinabuhi. Sumao to. En siya sugod karon musayo na kog uli. Inig mo lakaw ko. Mauban ka sa ako ah. Tama ka. Dapat nga makatunan pod ko nimo sa pagikugma. Pero ako ayaw na kog pangutan ah. Kay bisan sa buhi pa ang imong nanay. Nakaingon ako sa ako ang kinabuhi. Nga kung naalang unta ko'y higayon. Kung biyaan ko sa imuhang nanay nga makauban ang babae nga pareha sa imuha. Ikalipay ko na ako og dako. Maoto. Permin ako niya ginauban. Mga onmi sa gawas. Mag-grocery doha kami. Bisag na siya'y groceryhan. Muatog yun siya og mall. Magkape. Bisag walay paliton, magtuyok-tuyok lang. Hangtutungod siya iyang kaayo, humot kaayo siya perme. Natuggan ko og gugma sa iyaha, mami. Hangtod nga niabot sa punto, duha rami sa balay. Iabot sa punto nga naangko na gyud niya ang ako ang pagkababay. Kay kinasing-kasing mampod din ako nga akong gitugyan nga to kaniya. o gani man. Sa unang higayon nga pag-angkon niya sa ako, dili mali kayan nga naghangyot-gyot ko niya nga inahinayon ko kay wala pag-gyot ko makaagi og lalaki. Naghilakto siya. Umatod pa napakaswerte na ako. Kabisan sa akong edad, na 58. Makaangkon ko og usa ka babae nga putli. Dili ka magmahay. Kay higong maonta ka, hatagan ta ka og maayong kinabuhi. Maoto mami, gipatudloan ko niya magmaneho kay wala siya'y panahon. Patudloan ko niya siyang driver. Dayon gipalitan ko niya og kaugalingon ako nga sasakyan. Bison og wala pa ko niya gipakaslan. Kay matod pa niya, enjoy mo ang imuhang single life. Kay kung gusto na nimo nga makasalta pagsulti lang, kay dili ta kadalion. Pero ako na mismo ang nagsulti mami nga magpakasal na ta. Kay gusto na ako nga magkaanak sa imuha. Gipangutana na ako siya kung anong wala sila'y anak. Dili daw ko nung magkaanak ang iyahang wife. O gani mo ay gikamat yan. Katong bukol sa iyang matres. So siguro cancer to mami. Kaya gitanggalan man siya og matres and then sukad ato. Wala na gyud siya na ayo. Gipakaslan ko niya og giingnan ako siya nga simpleng kasal lang. Dili na ko gusto nga mangimbita og daghang tao. Wala namang pud ko'y mga ginikanan. Kung pwede, isa lang ka pares ang pwede mag-witness sa ato ang kasal. Ug mao to, nakatrahe ko pero walay mga abay. Katong witness lang ang akong igsuon. Ang iyang mga katabang, mga tauhan sa trabaho, mao katong among kauban. Dayon nagpa-cater siya sa iyang balay o dito minagsalo-salo. Grabe ang pagkikugban niya sa ako, pagkauman ato. Nagbakasyon may og 2 semana sa Japan. Pero dili lang Japan ang amo ang giadtuan. Balhin-balhin og lugar. Talagang gihatag yun niya sa ako ang higayon nga malipay ko. Halos magsigi ko og hilak. Nga dili man siguro kinikinahanglan. Pero matod pa niya daghang kwarta. Unsaon man ang kwarta. Og dili ta malingaw. Wala daw niya na nahimo sa una kay gapaning kamot pa. Hangtod nga nagsakit ang iyang asawa. Wala na sila higayon nga maglakaw-lakaw. Dili daw niya kana gusto nga mahitabo pa, ilabi na kay idaran na siya. Paukad to mami, nakita sa ako ang igsoon nga sige mig lakaw, sige mig abroad, shopping, gikainggitan ko sa ako ang igsoon. Abi na ko og komedya, giingnan ko niya nga ate, nakahuman man tuod ko sa ako ang pag eskwela. Pero kung ikumpara sa imo ang kinabuhi nga wala ka nahuman, bisag sa kalingkingan, wala gyud ko sa imo ang kinabuhi. Grabe akong pagkaingit. Unsa ka kung mamatay pod ka, no? Pareho sa iyang unang asawa ni tatay. Asawahon pod ka ko niya. Orag wa gyud ko nalipay sa iyang kisulti. Og dito nagsugod na mami nga hulam mo niya akong sasakyan. Pangayuan ko niya og mga gamit. Kay pareho raman may kadako, pantalon, sapatos, mga damit na ako, pareho may, og size. Kulang na lang ko niya hubuan, kay maulagi ka na. Hangtod nga, iingnan ko niya nga nung magtrabaho man kuno siya sa layo. Nga naamando ko no negosyo, si tatay. Insaing na si tatay nga, diri na lang ko magtrabaho sa iyaha. Para dili ko malayo. Isip po sa kaigsoon. Gusto po na ako nga mapaduol siya sa ako, ah. Akong gisultihan ang akong bana nga si tatay. Perti niyang suguta. O gi-assign siya sa grocery nga maoy tagabilang o kwarta inig irimit o taga-deposit. Pero gitudlo ang gyud ko sa ako ang bana kung saan pag-check. O dito nagasugod nga magsige na o ka-short. Dinag ko ra ba? Mautog ipang ngutana na ako siya. Nga nung magsige magka-short. Karon nga ikaw na ang naggunit sa kapanahitabo kini. Nasuko. Kung sa'yo buti mo ipasabot ate nga nangawat ko, ingon ako ikaw ang nagsulti, ana. Pero kung mahitabo ka na, ayaw yun pagpakaulaw. Dirita na nga dagko, giati manta. Hangtod ka dugayan. Matigala ko niya kay ang kuno niya. Ang pagluto. Pakaunon ko niya permi. Unsay mga paborito na ko nga mga pagkaon. Ihatag yun na niya sa ako, ah. Pero nagbati na ko og sakit sa ako ang tiyan. Wala yun ko nagaw na una og dautan. Hangtod nga nagpa-doktor ko. Og matod pa sa doktor. Dili maayo ang imong mga ginakaon. Akong gidiretso ang doktor nga no, dok. Ginahiluan ko. Ingon sa doktor, di ta makaingon pero malamang. Akong giistoryahan ang ako ang bana. Inakotay. Wala ka ako ginapinuangan sa ako ang manghod. Kay perturba ang pagkaingit niya sa ako, ah. Unya, magsige na siya og ka-short sukad nga siya ang nagkagunit og kwarta sa tindahan. Moto, ingon sa ako ang bana. Ayaw ka bala ka kay pabakasyon na nato. Kay magpataod ta og mga CCTV na kanang dili siya makabalo. Salaktod ka pagkasulti, mami. Nasakpan yun na po nga gapangwa siya og kwarta. Og aduna siya ginabutang nga powder sa ako ang pagkaon. Pinangitaay og dito nakitan gyud namo. Dayon gidala namo to sa doktor. Og iya ang ipasusi. Og nahibaw-an nga hilo. Og matod pa niya mauna nga hinay-hinay ang sakit kay ginagmayra ang ginabutang. Wala na anak ko gikalipay ang tanan. Perti na pong suko asa ako ang bana. Og matod pa niya, dili na pwede nga magpabilid siya diri sa balay. Pero halos muluhod ko, yun ako, igsuon ko na. Asa man in town siya paingon, kung atong palayason. Pero, matod pa niya, nakahuman na siya sa aking pagtuon. Gihataga na ako siya og sakyanan. Unya, hulabon pag yun niya imong sasakyan. Mabuhi na na siya, kay makatrabaho na siya tungod kay na siya inahuman. Ato na nang pahawaon diri sa balay. Maoto, abot sa punto nga nagkagubot mi. Kay gihingin lang yun siya. Pero nagluhod-luhod sa ko ang kong manghod. Maati, dili lagi ka na tinuod. Maluoy ka. Dili na ko gusto kita lang ang naasa sa gusa. Ayaw kong pahawa, ah. So maoto, mami. Gitambalan ako. O wala na nako siya gisaligan sa among mga pagkaon. Kay giing na nako siya. Wala mang kay aminon, dili ka na magbuot-buot sa mga pagkaon dere. Maraming mga buang kay ang among mga pagkaon, una namong pakaunon ang mga iring, iro. Kay basin og masalisihan kami. Karon, mami, maukin ni ang gusto nako ipangayo og tambag. O sa ay dili na ko tinggan sa ako ang bana. Kay ganong nagpauto kuno ko sa ako ang igsuon. Unsa man ang maayo nga buhaton, kinahanglan bagyo na ako ni nga hinginlan. Kay basin og tinuod akong bana nga mabuhi ramang yun siya kay professional man. Palihog, mami. Tambagi ko. kung unsay buhaton ako sa akong igsoon. Maayo na kay ko gahimtang malipayon. And hopefully, magkaanak na ko. Karon nga naayo na ang pagsigi og sakit sa ako ang tiyan. Og sa pagkakaron, 63 na ang ako ang bana, pero able pa kaayo siya. Hinaot pa unta ang matambagan ko ni mo, mami. Tagan kaing salamat. Og dinhan na lang kutob. Nagmamahal, Mona.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Sampung minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa dos po ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Mona. Alam mo, Mona, wala na akong maraming sasabihin dyan, no? Napakaswerte nyo. Maaga kayong naulila at naampun kayo ng mga taong mga mabubuti po ang puso. Ngayon, nasa maganda kang katayuan ngayon at sabi mo kinainggitan ka ng kapatid mo sa kabila ng nagsakripisyo ka na kahit na hindi ka makapagtapos, basta siya na lang ang makapagtapos. At ngayon, minahal ka ng kinikilala ninyong tatay at ay mag-asawa kayo. Binigyan ka ng magandang buhay. Kinainggitan ka naman niya. Huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang bigyan siya ng pagkakataon na magawa pa yung mas mabigat na pamamaraan para makuha niya yung gusto niya. At alam naman din ninyo na hindi siya mapagkakatiwalaan sa pera. At wala siyang pagmamahal sa'yo. Dahil sa kanyang ambisyon, mas gugustuhin pa niyang mamatay ka sa pag-aakalang siya ang papalit sa'yo. Kaya tama ang asawa mo. Paalisin mo na siya sa bahay. Hindi mo na siya obligasyon. Hindi na siya bata. Nasa hustong gulang na, professional na, nagkatrabaho na. Sa ginawa niya, parang yun ang purpose niya kung bakit siya bumalik, umuwi, at dyan na magtrabaho. Dahil sa pinaplano niya. At gusto ka niyang i-dispatcha para magawa niya kung ano ang gusto niya. Mabuti na lang at hindi ipinahintulot ng panahon. Nalaman nyo ng mas maaga. Kaya, huwag mo na siyang bigyan pa ng pagkakataon. Wala nang second chance. Kaya dili yun maayo ang iyang gibuhat. Para matahimik na kayo, magiging mapanatag ang iyong kalooban, makakakain ka ng maayos, ng walang pangamba, walang takot, walay kahadlok, pahawaan na nadiha, na ana siya'y sasakyan, nakapagtapos sa kolehiyo, naranasan na niyang magtrabaho, kayang-kaya na niya ang kanyang sarili para kayo matuloy ninyo yung ano ang mga balak ninyo. Gusto niyong magkaroon ng sariling pamilya, magkaanak, at least makafocus kayo sa mga bagay-bagay na gusto ninyong gawin na wala kayong nararamdamang takot sa dibdib po ninyo. Kaya, tulad ng sinasabi ko, tama ang desisyon ng asawa mo. Huwag kang maawa sa kanya. Hindi nga siya naawa sa iyo eh. Gusto ka pa niyang patayin. So, paalisin mo na siya. Para magsikap na rin siya. Para ma-realize din niya yung mga kalokohang ginagawa niya. Sana kung naging mabuting tao siya sa inyo, baka nagkaroon din siya ng magandang buhay katulad mo. Maraming salamat mo na sa pagtitiwala. Yung tiwala po ninyo sa programa natin. Maraming salamat. At ibinahagi mo ang iyong kasaysayan. Sana maging payapa na kayo at maging tahimik ang buhay at na maging masaya. Maraming salamat. 5 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Teka muna, tingnan natin kung sino pa itong mga naka-live po ngayon. Unsa daw na siya?
2: RRJ.
1: Oo, unsa daw na? Ah, okay. So, oo. Nagapaminaw sa ato alive karon si Bibing Horolan. Joel Orboda, Susan Dio, si Maine?
0: Nene.
1: Nene ba? Murag Maine man eh. Moreno? Oo, si Winwin, Maligaya. Og ikaw na ihuman kay murag di nagyud ko ba sa Lourdes Maligaya og si An-An. Oo. Hakuba. Maraming salamat po sa pakikinig diyan mga ka-joiners. And also thank you for watching kay Manodo Smart. Oh, mami, napakainit ng panahon ngayon. Kahapon, ito, tapos na to, no? Si Marvin Bilono, maayong hapon, Mami Joy. Pa-shout out watching from Barangay Inog, Inog Og, Piquet, North Cotabato. And also, nganong ningamay man eh. Og naatay kay Lynn Lanos Eliseo, pa-shout out mami from Pagsayawan Tauka nga Manay Davao Oriental po. Ayan si Lynn Lanos Eliseo. Sar, maayong hapon. Pa-shout out po si Mother Mayor na Gulanday na nagapaminaw permi sa inyo ha. Salamat po. God bless. And Hexagon Green, pa-shout out mami Joy, mga beautiful ladies of Hexagon Kabakan. Ayan, hello mga beautiful ladies. Joyce Espirito, pa-shout out po mami from Misamis Occidental. Thank you po mami. And Drewel Ambag, 5 days na lang mami, election na namo, dere unta hapsay. Ayan. Ampo ninyo nga mahimong hapsay o ibuto ninyo katong mga karapat dapat ha. Oo, walay kwarta hay, pero mamugos, dawata, di maman bitaw mo bantayan ana. Kay Jennifer Malintad ng Barangay Palmahil, Caraga, Davao Oriental. Hello daw kay Kuya Nick. Oh, tapos na ito. So, yun. Si Ansari Maganaka. Magandang hapon po, mami. Shout out po sa Maganaka family from Kabakan, Barangay Lower Paatan. Purok Rangayan. Paplay din po ng song na Multo. Salamat po, mami Joy. Ayan. Wala na po tayong oras, mga ka-joiners. Thank you so much po sa lahat ng ating mga ka-joiners dyan sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Ang mga nagasunod sa 102.3 Joy FM din hi sa North Cotabato, nga diin abot taog Cagayan, Bukidnon, Lanao Norte and Lanao Sur, Maguindanao, Cotabato City, o ingon man sa South Cotabato. Daghan kaing salamat mga ka-joiners. Oo, salamat usab sa tanang mga naga padayon ang pagsalig sa ato ang mga produktong yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga bata o gadong nagaanto sa rayuma o arthritis ang Bilongga Gold o gadong gusto nga ma-increase ang ilahang paglabing-labing ma-increase o kanang dili makapoy dayon sa mga buluhaton o inig kabuntag ganado capsule po mga ka-joiners o ang inyong kinaham nga Yaki Liniment Oil kana permanente yun na siya Yaki Herbal Capsule para maprotektahan ang inyong kidney o dili mo prone sa UTI o kompleto ang atong mga sabon o mga kape. So yun po mga ka-joiners ha, daghan kaayong salamat sa padayon nga pagsalig sa ato ang mga produkto. Kaoba nato dito sa Davao Oriental si Dandal Landan og si Louis Simon. Pagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. At huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon. Condition ba sa panguna-una kani adto ganahan sila nga tambok pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao obis ba sobra na sa timbang pipila sa dili maayong epekto niini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana bakaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay maokini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilang kaugalingon. Tungod daghang hinungdan, hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kun sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach og liver no. Paspas nga makabugat sa mga obese kasagaran sa white adipose tissue matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang pagtumar sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag-adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Kaya ang ubani mong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

alas 2:24 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Jo. Good afternoon, Mommy. Request po ng song Pangako ng Kindred Garden. Thank you so much. Og may hapon kay Ansari Maganaka. Hello sa Maganaka family, din sa Kabakan, Barangay Lower Paatan. Magandang hapon dyan, ano? And of course, hello sa mga taga Taukanga, Manay, Davao Oriental. Request po ng song Multo. O nga pala, sige, atuan ang i-play, ha? Inya, taod-taod. Good afternoon, Mommy. Pa-play po ako ng song Ika'y Mahal Pa Rin ng Rockstar. Thank you so much. And shout-out na to din, ha, sa Barangay Inug o Pikit North, Cotabato. Hello kay Marvin Bellono na nagapaminaw sa atua. Salamat, salamat.

Hello kay Manudo Smith or Smart. And hi, request ng song Anyone. Anong Anyone? Sino bang artist niya, no? Hi kay Sar Sardin ha. Shout out kay Mother Mirna Gulanday na nagapaminaw Pirme. Salamat, salamat po. And good afternoon. Request ng song Hero. Sana po ma-play. Thank you. Okay, mamaya ng konti yung mga song request natin. Natuwa na siyang paningkamutan ma-play. Pero ugdi man gani mo na ginaingon na kulang gitag oras, no? Hello kay Uncle Turo din ha, nga usa ka sweet lovers na lover na driver. Ayun, diha sa Antipas, maayo nga pagpaminaw. Request ng song Kahit Mali ang Puso. Sige, hello sa mga taga Antipas po, maayo nga pagpaminaw. Salamat, salamat. Ug maayong hapon po sa mga taga Panlaisan. Alright, alas 2:27 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Simuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan niya. Ako pong hiplasan akong kututo kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na ko akong kamot. Mamang yun na ayo.
2: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mabuhi pre.
5: Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre. Ah nga lagi, okay kaayo?
5: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
4: Ganado capsule, pre.
5: Sige, pre. Adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule, pre.
4: Ganado capsule.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
8: Kanta ka ng kuyot.
9: Pero karoon?
8: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
9: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
8: Gidiyaki vitamins yan ay.
7: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
10: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
11: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
11: 7-in-1.
9: Tapos po?
11: Nung nag-isada kuminom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
10: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2:52 na po ng hapon, mga ka-joiners.

bago tayo magpaalam, hello muna og maing hapon. Once again din ha sa mga taga RRJ Karinderia diha sa Batiokan, Libungan. Hello kay na Ma'am Bebing Horolan, Joel Orbuda, Susan Dio, Nene. Ni Nene Morino, Wenwen Maligaya, Anan Jacoba or Jacaba and the Lourdes Maligaya. Magandang hapon po sa atong mga ka-joiners din ha. Salamat sa pagpaminaw. And syempre mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas dos, nakakasama natin ang ating mami. Alas dos hanggang alas tres naman ang ating greetings and the song request. Thank you. Susunod na po ang programming afternoon joyride hanggang alas cinco ng hapon. And syempre, kauban na to din ha sa Caraga, Davao Oriental.

Luis Aiman, and of course, sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Cebu Okinawan City and South Central Mindanao.

0: Ina-flash? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
0: Ayaw man, no? Uti sige, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang serpentina flash. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami kusimo eh.
2: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
4: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katol kayo? Kaya, daga na kong kitambal. Di mamulian. Katungog kong Yaki, di nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplakan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kayo katol, no? Karoon wala na, no?
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
2: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: ang Bilungga Gold, ug ang Yakiha Plus. Wag yun ako ang kuan, ang Bilungga kayo. Wala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Marang gimintay na lang po na ako, sir.
1: Yan ang Bilungga Gold, mga higala, no? So, layi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Mami, thank you po.
3: Thank you for what, baby?
2: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
3: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
2: Good din ito sa ibang kids, Mami.
3: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
2: Hi, mga kids. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, Mami, mag-Kidiyaki.
2: I like Kidiyaki.
5: Basta Yaki! Yummy!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
8: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
9: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
10: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabi, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
11: Aras po sa buong kapuluan, alas 7:19 na po ng gabi. Welcome, welcome, welcome people of Kidapawan and South Central Mindanao. Ito na po ang programang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce. Na tayo po ay mag-joyride simula sa oras na ito hanggang alas 9 ng gabi. Oras po natin 7:19. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Yaki Extra Strength Liniment. May kirot? May Yaki. Yaki Liniment Oil. Pinapawi ang pakiramdam ng pagod at pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Pangmasahe ng pamilyang Pilipino. Yaki Extra Strength Liniment Oil. Mabibili na sa inyong suking tindahan at sa inyong mga suking butika, mga ka-joiners. Anyways and anyhow, mga ka-joiners, it's gonna be the time for our chika sa mga oras na ito. Uy, binabati natin lahat ng mga natagapakinig natin all the way from Cotabato City na nakikinig sa mga oras na ito. Uy, sa mga taga Cotabato City dyan, magandang-magandang evening sa inyong lahat. Oo, medyo malapit-lapit lang tayo dito. Ano, nasa North Cotabato tayo. And Cotabato City is far away from 3 hours from Kidapawan City. Ayan. Kamusta naman ang mga taga Cotabato City? Oo, sana naman ay okay tayo dyan, ha? Yes na, yes na, yes naman. Narito na ating Chika Time!
10: Joy! Chika Time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
11: Sa panulat ni Gemma Garcia ng Pilipinos

0: Para ngayon, Pacquiao bagong anti-poverty chief. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Senador Manny Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission or NACPC. Ayon kay Palace Cabinet Secretary Banjor Abalos, nanumpa na si Pacquiao sa Pangulo at ipinahayag ni Marcos ang kanyang tiwala sa pamumuno ng dating senador sa pagpapaigting ng mga programa laban sa kahirapan, pagsusulong ng reformang panlipunan at paglalapit ng serbisyo sa mga komunidad sa buong bansa. Matatanda ang tumakbo si Pacquiao bilang senador sa ilalim ng administration ticket noong 2025 midterm elections, ngunit natalo. Noong 2022 presidential elections, tumakbo rin si Pacquiao laban kay Marcos, ngunit hindi rin nagtagumpay. Oo nga naman, congratulations na lamang po at taga Mindanao, ha? Ang susunod nating balita sa panulat ni Joy Cantos pa rin ang Filipino Star ngayon, pagbabawal sa social media online, gaming sa mga bata, lusot sa kamera. Nakapasa na sa panel ng kamera ang panukalang Children's Social Media and Online Gaming Safety Act na layong protektahan ang kabataan laban sa mararahas na content at labis na pagkakalulong sa online gaming platforms. Ang panukala ay bunga ng pinagsamang 41 House Bills, kabilang ang House Bill Number 6080 na iniakda ni na Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez, Andrew Julian Romualdez at Jude Asidre. Ayon kay Speaker Faustino Boji D. III, prioridad ng Kongreso at Ehekutibo ang pagbibigay proteksyon sa mga bata sa social media. Noong Agosto, isinama na ito sa LEDA Common Legislative Agenda matapos ipresenta sa Kamara. GATD, mahalagang simulan ang mas mahigpit na regulasyon lalo na tumataas ang insidente ng karahasan sa mga paaralan kabilang ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na ikinasawi ng dalawang estudyante at ikinasugat ng dalawa pa. Para kay Representative Jude Asidre, ang pagkakapasa ng panukala sa komite ay patunay na pangangailangan ng balansing pagtugon. Parents will always have an important role in guiding their children online, but families should not be expected to carry this responsibility by themselves. We cannot ignore how much these platforms now shape their everyday lives, and that comes with responsibility. Sa susunod na hakbang, tatalakayin na ito sa plenaryo ng Kamara bago tuluyang isulong sa Senado. I hope I do agree, no? Pero meron lamang ho akong opinion. I agree with the panukalang batas, but I don't agree with the kind of disciplinary action right now. Kasi medyo mababa na talaga ang self-esteem ng mga bata ngayon, ano? Hindi naman sa nila lahat, meron namang ibang nakakapantay. Pero yung iba kasi pag sinabi mo, anxiety ako, ay mental health ito. Ayun yan eh. Kasi noon, pagkakaalam ko, as far as I can remember, I am a batang 90s, ano? Pinanganak ako 1981. I remember the time na kana gani bunalan gani kasi maginikanan, and you are afraid nga makasala ka. That is the number one thing. Kanang afraid ka nga makasala ka ba? So ibig sabihin, maningkamot jud ka nga di ka makasala. So that is number one disciplinary. Kanang dili lang gud kanang bunalan ka, kasabaan ka sa imong parents, nga dili man intawon nga napatsun ka pagbunal. Pagkakaroon man gud, mura man gud ginaisip man gud sa mga tao nga pagbunalan ni imong anak abuso na dayon. No. It's discipline. Ayaw lang po itong bunal nga kanapatsun na gini mo tataman ang bata. I don't agree with that also. Abuso na gid kayo to. Pero kato na bunalan ka ng liwitik labtik lang ba? Anong labtikan ng good o kadali good? Kanagong murag ka ng gamayng piti lang ba? Kasi sa tinuod lang, I hope the people will agree with me. Nga katong mga kaniyad to, nga gamayng kusi, gamayng hapak, gamayng bunal, Labi nag makatilaw ba mo og walis tingting isa ka buo pati nasakita ba ya? Og ayaw lang wa kay sa kuha kay binugha gid kahoy ang ginabunaw sa kuha sa una pero why I am right now here. Nganong naningkamot og nagpulosigikos kung ginabuhi because of the reason nga di ko gusto makasala. Di ko gusto nga dunay maangin sa ako ang ginatawag nga ginatahak nga landas. O di ba landas forever magina sa ginaingon nato mga ka-joiners. Nadili gyud nato kinahanglan nga likayan kung unsa man ang dapat natong ginaistoryahan.
1: May tama ka.
0: Dapat man gyud nga atong ginatagaan og emphasis dinhi. Unsaon nato pagdisiplina sa mga kabataan unan? Kay kung dili na to kayang disiplinahon ang mga bata, di na po na kayang disiplinahon sa eskwelahan.
1: May tama ka.
0: Tama ang ginaingon niya. Education starts at home. Unya kay sa inyuhang balay, di man imo gustong sakiton, di man imo gustong bunalan, di man imo gustong kasab-an imuhang anak pagabot sa eskwelahan. Kani ato ba nanud ni tuo ba kita ng nga ang teacher all teachers kay ang ikaduhang ginikanan sa ato ang mga anak. So tagaan nato sila karapatan to discipline our children. Karon kay lang gamay lang gani nakasab-an lang gani gipalukdo lang og libro sa una kay grabing lukdos libro ba malabayan pag eraser og chalk. Karon kay nana lang kagamya sumbong nas ginikanan pakasuan nato reklamo nato sa DepEd ana dayon. Very pathetic ang kahimtang sa mga bata kay na naman dayon ang ginikanan nga labanan dayon wala pa gani kabalo kung unsang tinuod o unsang hinungdan nga anong gikasab-an ang inyuhang anak. Put that in mind also. Anyways, di man nato ginatanan no pero wala na to ibutan sa itong kaugalingon ha. Anyways, mabalik tao sa DJ INDP Ears. Here's the song popularized by Armand Van Helden. You don't know me. Only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Apollo.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
3: Masa pa-effect po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalunay na maunod.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
6: Ugani pang, malitsyon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lechon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
5: Naisikat ka ron nag-offer ang lechon package diri sa Kidapawan, mga barato ra, ang legit.
6: Asa man nadapit pang? Hugong sa'y pangalan.
5: Miam's Lechon and Food Packages. Ilang location, Kusing Balindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lechon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, ug napod sila'y karinderya na na-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
6: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila na utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
5: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritelma.
6: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahinom-nom ni mo.
7: Miam's Lechon and Food Packages.
0: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: Presents again by Jennifer Lopez featuring Pitbull. Ay mga ka-join us, nag-enjoy ba kayo sa ating programa ngayong gabi? Napapasayaw natin ang ating gabi ngayong gabing ito. Yung iba nagpipikil ball, sa mga nagpipikil ball dyan, magandang evening sa inyong lahat. Yung iba naman ay nagwa-walking at nagja-jogging, parang kumukonti na lang yata ang nagja-jogging at nagwa-walking ngayon ha. Dahil parang naubos na sa pickleball. At yung iba naman ay nawala na yung zumba-zumba natin. Kaya dance again na naman tayo mga ka-joiners. Uy, it's gonna be chika time para sa inyong lahat ngayong gabi. Ha? Chika time na lang tayo, may mga showbiz news tayo tonight. Narito na.
1: Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
0: Sa segment na Show Mine, ang Pilipino star ngayon sa panulat ni Salvi Assis, Jericho Best Actor, Ashtin supporting sa MMFF pero Best Actress sa MIFF. Nanalo si na Jericho Rosales at Ashtin Olviga bilang Best Actor at Best Actress habang ang Manila's Finest ang itinanghal na Best Picture sa 2026 Manila International Film Festival. Nakuha ni Jericho ang Best Actor Award para sa kanyang pagganap sa pelikulang Quezon habang si Ashtin ay pinuri para sa kanyang pagganap bilang Agnes Magtibay sa Manila Time o Manila's Finest. Narito ang ibang mga nanalo. Best Director Carl Joseph Papa 58, MIFF Icon Award Leia Zalonga, Shining a Light Award Reina Fe Castillo 58, Shining a Light Award Cheryl Cruz and Marcos Mamay ng Kapatiran, MIFF Trailblazer Awardees Directors Janeuel Mercado and Joel Crawford for Gotten Island, Lifetime Achievement Awardees Nora Honor and Pilita Corrales. May kanya-kanyang reaksyon ang fans sa mga nanalo, particular na kay Ashtin dahil ang akala ng marami ay supporting lang ang kanyang role bilang kapatid ni Piolo Pascual sa pelikula. In fact, tumanggap pa siya ng Best Supporting Actress nomination sa 51st Metro Manila Film Festival 2025 sa kanyang breakout performance in the historical crime drama, pero hindi nga mahaba ang kanyang role. Oo, diba? Napapatsika tayo agad-agad mga ka-joiners, no? Narito ang dagdag na balita. O, eto, mas magandang balita sa panulat ni Gorgie Rula ng showbiz ganoon ng Pilipino star ngayon. Janus, ginantihan sa panlalait kay Jimmy. May ilang abogado na nag-react sa ipinost ni Janus Del Prado tungkol sa bar exams. Ang post kasi, Janus, huwag kayo kabahan sa bar exam, si Jimmy Bondoc nga nakapasa eh. Isa sa kaagad na nag-react ay ang political vlogger na si Attorney Reyes Del Rosario. Bahagi ng post nito sa social media, all lawyers regardless of politics know the years of study, pressure, sacrifice, and preparation required to earn the title. Hindi ibinibigay ang pagiging abogado dahil sikat ka, Duterte Soporte ka o Jimmy Bondoc ang pangalan mo, you still have to pass the same bar. I may disagree with Jimmy on almost everything political but he passed the bar. He earned the title, give him that. Minaliit tuloy si Janus ng ilang netizens na kahit ano ay nakapag-graduate si Attorney Jimmy Bondoc. Pinaghirapan niya ito at naipasa niya ang bar exam. Kwenestyon ng aktor kung nakagraduate ba siya, tinawag pa siyang laos kaya wala siyang career. Pero sinagot ito ni Jano sa kanyang social media account para sa kanya, pareho lang naman daw silang laos ni Attorney Jimmy Bondoc na wala naman daw na ipanalo ang kaso. Sabi nito sa kanyang FB post, may nagpakawala ng troll army ng mga didebs sa akin dahil sa joke ko about Attorney One Hit Wonder. Di hamak naman daw na higit na lamang siya kumpara sa isang laos na artista na tulad ko. Ano naman ang lamang niya sa akin? Sa pagkakaalam ko, parehas lang naman kaming wala pang naipapanalo ang kaso. Laos din naman kami parehas sa entertainment industry. So wala tayong winner today, it's a tie. At least kahit di ako nag-law, alam ko na hindi pwedeng iserve ang warrant of arrest sa lawyer. Mainit talaga itong si Janus at nakipagpatutsahan sa social media. Pero sa issue nila ni Jimmy Bondoc, hindi siya kinampihan ng karamihan dahil sa kinesyon ng education attainment niya at wala pa siyang naipasang bar exam. Yun na. Oras po natin, 7:49 in the evening, mga ka-joiners. Here's a song popularized by Rico Martin. She bangs only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Ganahan mga pisa, Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agarikos mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
2: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinuha na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
3: Naanapunta! Mga kababayan, pastilan! Karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo kabulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: Ang kinubanan na ato, magbangon lang ko anong buong pagsayo ba? Sila ko siro, tigili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki, ang dito kami sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilot ko, ano wala rin. Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol-katol sa akong dawas ka ng saksapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawa akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
6: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
5: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Oy, daghan na ang nigwapa tungod sa ilang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
8: Hermosa, isa pa kasi man ako nagamit ani pero maay na ako ang nauron yun. Puti na po ko.
9: Hermosa Kojic, di kayo puti ba? Karong ni, hamis na, puti na.
10: Nagay ko sa Hermosa ni, hamis dyan akong panit.
7: Ikaw, gusto ba usab ni mo nga magwapa? Pagsabon na sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mapalit sa mga butika.
0: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka nang sayot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukas na siya. Bili ko dito magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

itinuturing na flight risk ng Department of Interior and Local Government or DILG si dating House Speaker Ferdinand Martin Robaldez, kaya mahigpit na binabantayan at nililimitahan ang kanyang galaw habang naka-confine sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, may 2 private jet, 3 helicopter at 3 yate si Romualdez, kaya isinailalim siya sa mahigpit na seguridad matapos maaresto sa bisa ng warrant mula sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Rimulya na may 2 armadong gwardiya na nakatalaga 24/7 sa labas ng kwarto ni Romualdez, bukod pa sa mga armadong gwardiya sa lobby at mobile patrol na nakabantay sa labas ng ospital. Nililimitahan din umano ang galaw ng dating House Speaker at pinapayagan lamang siyang pumunta sa mga bahagi ng ospital na kailangan para sa kanyang gamutan. Patuloy rin siyang sinusuri araw-araw ng mga doktor ng Philippine National Police. Kaugnay nito, hihilingin ng PNP sa Sandigan Bayan ang formal na paglalagay kay Romualdez sa police custody at ang paglilipat sa kanya mula Cardinal Santos Medical Center patungo sa PNP General Hospital sa Kamkrame. Nasa korte pa rin ang desisyon kung pagbibigyan ng naturang kahilingan. Ayon kay Rimulya, nananatiling unstable ang kondisyon ni Romualdez kaya hindi pa siya maaaring dalhin sa korte. Kabilang sa iniinda nito ang karamdaman sa puso at blood vessels, unstable angina, diabetes, hypertension, mataas na kolesterol at mga kondisyong may kaugnayan sa dating stroke. Nangangailangan si Romualdez ng masusing medical monitoring, lalo na't sumasailalim na ito sa angioplasty surgery noong October 4, 2024 dahil sa coronary artery disease. Tinayak ni Rimulya na sa sandaling ideklarang fit at kaya nang humarap sa korte si Romualdez, agad itong dadalhin sa pagdinig. Anya, walang puwang ang personal na relasyon sa pagpapatupad ng batas at susundin ng mga otoridad ang utos ng korte. Samantala, tiniyak din ni Rimulya na walang magiging espesyal na pagtrato kay Romualdez kahit matagal na niyang kaibigan at fraternity brother. Anya, mananaig ang batas sa anumang hakbang ng pamahalaan laban sa dating House Speaker. Wala ho kaming iniilagan dito, wala hong kaibigan, wala hong fraternity brother, ani Rimulya sa isang briefing sa Kamkrame. Ayon sa Kalihim, naging malapit niyang kaibigan at kabrother sa fraternity si Romualdez noong kanilang panahon sa University of the Philippines. Lunes, nang formal na nasampahan ng ombudsman sa Sandigan Bayan si Romualdez ng kasong 7.4 billion plunder at isuhan ng warrant of arrest kasama sa nadating Bicol Representative Zaldico, Jocelyn Sereno at Felicito Guevara. Sus Mariano Kaindo, ngayon ang dami ng sakit dahil may kaso na. Pero nung wala pang kaso, tangging-tanggi sa mga nangyayari. Ano ba yan, Mariano Kaindo naman, Yan na nga talaga tayong sinasabi natin, ha? Eto, dagdag na chika, serya ni Coco, iniintriga. Alam niyo bang marami ang nagtatanong kung totoo bang tatapusin na raw ang sigabo ni Coco Martin? Kaya nagtanong-tanong na rin kung ano nga ba ang magiging kapalaran nitong seryeng ito ni na Coco at Julia Montes. Sabi ng ilang reliable source, hindi raw totoo. Ang pagkakaalam daw nila ay hanggang next year talaga ito. Pero hindi para natin masasabi kung ano talaga dahil baka nga marami ang mababago, lalo na't hinahawakan ngayon ni Miss Che Cabal Revilla ang TV5. Pero production naman ni Coco Martin itong teleserye niya. Kaya siya naman ang magde-decide kung tatapusin na ba agad o aabot pa ito hanggang next year. May mga bumulong sa aming baka yung Master Cutter daw ng GMA7. Itong drama series si Ding Dong ay talagang 100 episodes ito. Ito ang napagkasunduan sa Netflix. Maganda ang ratings nito kahit sa free TV, kaya sa pagkakalam namin ay tatapusin talaga ang 100 episodes na abot ng September 22. Ang Someone Someday naman ay nasa 30th episode pa lang ito sa Netflix at ang nakalagay doon ay hanggang 90th episode ito.

sa free TV ay maayos naman ang rating nito. Noong Biyernes ay medyo mababa ang viewership kaya hindi talaga humataw ng gusto ang programang ipinalabas noong araw na yon. Ang Master Cutter ay 9.9% at ang Sigabo ay 7.2%. Sumunod ang Task Force Firewall na 7.9% at ang Someone Someday ay 3.4%. Ang First Yaya ay 3.6% at ang Secret Intrigue ay 1.5%. Sa totoo lang, okay na ang ganitong viewership sa telebisyon dahil ang dami na talagang pinapanood ngayon ng mga tao. Bukod sa streaming, ay pinagkakaabalahan na rin nila ang mga vertical dramas sa telepono. Totoo nga naman, vertical drama na pati ako. Vertical drama din talaga ako eh. Kaya nga medyo nangihiwagaan ako kung bakit kasi nagsisulputan? Diyos ko, Mariano Kaindo. Oo, lumabas talaga yung mga AI na mga ganun. Kaya nga hindi ko na talaga matanggal-tanggal ang pagkahook ko doon sa vertical drama sa telepono, mga ka-joiners. Aras po natin, 8:23 in the evening. Here's a song popularized by Angeline Quinto. Do it po sila ni Eric Santos, mga ka-joiners. Forever. Huwag kayong aalis, huwag kayong bimitaw. Babalik si DJ Ian De Piers at your service. Dito pa rin po sa nag-iisang programa, ang Evening Joyride with DJ Ian De Piers. Dito sa Joy FM 102.3, basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na'y mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Mas sweet si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuli na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
3: Ayo mano, uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
4: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
5: Tingala mong pato niya kay dadan siya patul-patul ba makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung Yaki Baby Soap Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-damal.
4: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Caps, Sol, Bilongga Gold, og tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
6: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na! At tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
7: And we are in the middle of our programming, people of Quiripon, sa Central Mindanao. It's 8:30 in the evening. Oras na yan ay hatid sa inyo. Nakapagkape na ba ang lahat? Simula ng araw ng may sigla. Kopi Yaki 3-in-1. Masarap, mabango at suwak sa bawat higop. Kaya magkape na ng Kopi Yaki 3-in-1. Sa inyong lahat na nag-aantabay pa rin sa mga oras na ito. Uy, break din naman mga mamang super sa joyride natin, ha? Ako muna magdo-drive, ha? Stay put lang kayo dyan at makinig sa akin. Dadriveman ko kayo hanggang sa dulo ng alas 9. Anyways and anyhow, mga ka-joiners, ay! Chika time na naman ho tayo. Balitang minute to win it, ha? Eto na. Sa panulat ni Salve Aces ng Pilipinas na ngayon, minute to win it at Frontline Pilipinas, palalakasin ang lineup sa gabi ng TV5. Mas pinalakas ng TV5 ang early evening lineup nito sa pagbabalik ng high energy game show na Minute to Win It, hosted by Luis Manzano, kasunod ng mas compact, mas mabilis at mas impactful na Frontline Pilipinas, led by three of the Philippine Television News' most respected veteran broadcasters, Jiggy Manikad, Julius Babaw and Cheryl Cosium. Airing daily at 5:45 p.m., ibinabalik ng Minute to Win It ang saya at kaba ng fast-paced 60-second challenges kasama ang trademark humor, spontaneity at effortless charm ni Luis na talagang swak sa game show format. Pagsapit ng alas 6:30, experience at credibility naman ang haharap sa mga manonood na mas pinatibay na Frontline Pilipinas sa pamumuna ni Najigi, Julius at Cheryl. Bilang tatlong veteranong broadcasters, dala nila ang dekadekadang newsroom experience, field reporting, live coverage at public service journalism. Sama-sama, nagbibigay sila ng mas matibay na authority at perspective na paghahatid ng pinakamahalagang balita ng araw. Sa mas compact at dynamic na format, mas direkta at mas mabilis ihahatid ng Frontline Pilipinas ang mga kwentong kailangang malaman ng mga Pilipino without losing the depth, context, and credibility. Yan po mga ka-joiners ang ating balita. Oo. 8:32 na ho ng gabi mga ka-joiners. Okay pa ba tayo dyan? Oo, dahil kung okay tayo mga ka-joiners, that's gonna continue our programming 8:33. Hatid sa inyo ng Kopi Yaki 7-in-1. Hindi lang kape, espesyal na timpla para sa mas masarap na coffee experience. Kopi Yaki 7-in-1, tikman ang kaibahan. Kaya kailangan pang pumunta sa ibang lokasyon. Sa Kopi Yaki 7-in-1, malalasap na agad-agad. Para kang nasa cafe kapag nag-Kopi Yaki ka. Anyways, nani house mga ka-joiners. Oras natin 8:34 in the evening mga ka-joiners. Oo, sa mga nakaantabay pa rin po sa ating programa ngayong gabi, let's gonna check the minute, check the time. We are still on the go ngayong gabi mga ka-joiners. Actually, I have lined up songs na akala basak siguro maalala po natin ito mga ka-joiners. Ano po? Oh, kasi it is very timely to say na yung awiting ito ay hindi naman siya medyo slow, pero alam naman natin na ito ay patama sa ating mga gobyerno ngayon. Ano po? Here's the song popularized by Bamboo, Tatsulok, para po sa inyong lahat ngayong gabi. Only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
0: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
3: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy
4: FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
5: Oras po natin, 8:48 in the evening. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Yaki Herbal Capsule. Araw-araw ng herbal support para sa wellness. Yaki Herbal Capsule, natural na kasama sa iyong healthy routine. Mag-Yaki Herbal Capsule na para iwas sakit. Sa oras po na ito mga ka-joiners, let's gonna proceed with our chika time. Uy, chika-chika time na naman pala tayo mga ka-joiners ha. Yung ating mga chika dyan, lahat po ng ating mga awitin ngayong gabi ay may patama sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Oo, yung mga gahaman, yung mga nakaupo dyan, ay, gumising-gising na kayo po dahil hindi ho natutulog ang Pinoy. Ang mga Pinoy po naman ay nakaantabay lamang, naghihintay lamang kung anong susunod na mangyayari at gagawin ang lahat para lamang maisakatuparan ang dapat maisakatuparan. Ha? Stay put lamang kayo dyan. Narito na ang ating chika.
4: Joy. Chika time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
5: Sa panulat ni Salve Asi sa kanyang segment na Show My sa Filipino Star ngayon, ayaw tantanan. Set apektado na pag pinukumpara kay Daniel. Wow! Meron na talagang ganyan si Seth, ha? Conscious na si Seth Fedelin sa patuloy na pagkukumpara sa kanya kay Daniel Padilla. Actually, nagtataka siya kung bakit lagi na lang ganoon. Ito ay kahit ang dami na niyang napatunayan sa kanyang karir bilang kalahati ng tambalang Francette ni Francine Diaz. Ewan ko po ha sa lahat ng nagsasalamin. Ako ang sinasabihan na bakit nagsasalamin si Seth. Sa lahat ng kanyang magbihis, ako lang ba ang nagsasalamin? Nagtatakang tanong na rin ni Seth sa aming interview sabay turo sa kanyang nakasalabing mukha. Meron din naman ibang nagsasalamin. Sa akin mas nakikita, I don't know. Sabi pa niya na medyo parang napapagod na rin sa laging pagkukumpara sa kanila ni DJ. At dito niya idiniin na hindi niya ginagamit ang aktor. Hindi ko po siya ginagamit para sa sarili ko, sabi pa niya. Apektado na rin daw sa totoo lang at saka sobra na rin po na apektuhan to the point na nai-stress ako pag amin ni Seth. Tomo nga naman, kayo talaga dyan? Oo, inaaway niyo si Baby Seth. Oo, sana naman iwag niyo na awayin si Baby Seth, ha? Oo, Dapat happy-happy lang. Enjoy-enjoy lang the moment, mga ka-joiners. Uy, wala na kong igong oras. 8:50 in our TikTok right now. Marang kinahanglan ng mga millets, DJ IND Pierce, ha? Oo, ayaw ko ninyo biyae, mga ka-joiners. Santun sa sunod na itong pag-uban, gihapon din sa Sibianan sa Joy FM 102.3 North Cotabato. Basta Joy and Joy. Uy, DJ IND Pierce, mag-iiwan na sa inyo. Uuwi na. Magsa-sign off na. Kaya po, tandaan po natin. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo na kahit ano man ang mangyari sa ating buhay, ay, Sus Mariano Kaindo, laban sa hamon ng buhay. Kahit na hindi na kaya, laban gihapon. Maski way kalaban, laban gihapon. Pero kalaban ay mamang kagalingon, ayun na, sukli. Padayon na lang, go with the flow. But always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Ayan. Ano sinasabi natin na go with the flow? Ha? Ayaw na nyo kalimte. Once again, this is DJ IND Pierce, your friendly neighborhood on the radio. Now signing off for the program. Until the next time, good night. Hakuna Matata, ciao for now, and Babushka. Here's my last song, guys. Para po sa inyo na popularized by Geneva Cruz, Anak ng Pasig. Only here at Joy FM 102.3, basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mao na ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Join all-time favorites. All-time

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iyalang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nagistingan dyan ako kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
4: Oh, syempre, dan always magdita na kaporma.
3: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
4: Oh, dan di na ta magisgota na dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
3: Oh, ayo paluya-luya. Ay para dili maipit ba?
4: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
3: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon pud ang imong love life.
4: Tinuod ka dan. Pasistingan do ko anak dan.
3: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
4: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
3: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
4: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
5: Joy all-time favorites.

0: 102.3
1: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Wala buknoy, gaybe kayaw.
3: Di kay si mama ko kuno, may diabetes.
2: Nagaya nang wawaw bla, may solusyon na da sa diabetes ni mama mo. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Serpentina Plus? Ano na sa?
2: Herbal na sa nga gapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
3: Good.
2: O gani.
3: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go.
4: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Joy all-time favorites. All-time

0: 102.3.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higop po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige, mapapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, mag-u sa radyo nga may doon ang Yak, gigitisingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magaganot sa tuka o mawala na lipong-lipong.
3: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa po sila, pinapailang kidiyaki vitamins.
7: Nasa pa-ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
6: Kalunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's E-L-A-I Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro kuno. Pero yung ko nga, listingan lang na itong yake kay nakalisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Joy all-time favorites.

0: 102.3.
1: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain tayo kay Moraw sila, itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsay ng palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kid Yaki Vitamins.
4: Oh, tinuol siya. Nagpasalamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kumura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kid Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Join all-time favorites.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy.
2: Buntag na Joy.

0: Joy.
1: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
2: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ko kinamara, nindot na akong paminaw. Yeah, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
3: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
4: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pag panganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
3: Unya, unsa imong gibuhat?
4: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Uy, you know, manguhit naman.
5: Pero pag take og ganado,
4: nah, pintapag naman pag-ubing, paramang naman mami.
3: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
6: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
7: Mami, thank you po.
8: Thank you for what, baby?
7: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
8: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
7: Good din ito sa ibang kids, Mami.
8: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
7: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
7: I like Kidiyaki.
10: Basta Yaki! Yummy!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Taste best variety. 102.3

0: na Joy.
1: Buntag na Joy. Joy
2: FM. Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
3: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mabuhi pre.
3: Unya pre, imong gisuwayan.
2: Alangan pre. Ah nga lagi, uki kaayo.
3: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
3: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule pre.
2: Ganado capsule.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Alright, class. Unsa man ang pambansang ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
5: Sir, sir. Manok, sir.
4: Dile. Brown ang color ani.
5: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
4: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa na.
5: Ay, kay balon ako, sir.
4: Sige, unsa man?
5: Chicken kiyob, sir.
6: Basta, Joy. Enjoy.
1: Joy FM.
7: Ganahan ka?
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang takaon.
1: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Hello mga higala, kumusta? Kininausap si Mami Joy. O ba nausap kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Ang atong programa, gidalit ka na to sa Yaki Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamin, Sermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki, ang maong mga produkto. Mas epektibo dapat mga higala, masubukan na po talaga ninyo. Tungod sa grabing epekto sa pandemya nga COVID, mga higala, kaning atong panginabuhian o ang atong mga trabaho, basin o makalimot na ka na nga mo smile, mga higala, tungod kay maulagi na pildido ang ato ang panginabuhian, nawad ang taog trabaho, o nakalimot na ta kung unsa ang pag-smile. Permi na lang tagahon na una kung unsa o nato pag-survive, no, paunsa nato ma-provide ang panginahanglan sa ato ang pamilya. Ayaw pod og kalimot, higala, sa pagkatawa pod, no? Kay dili sa tanang panahon, di ba? Puro na lang gid kasakit ang atong sagubangon. Kay kung puro problema na lang ang imong unaon, stress gyud ang imong bagsakan. Kay kung minus-minus lang ang imong paminsar, mo nang uban, mabuang intawon, mga higala. Dili ka na makatrabaho og tarong tungod kay ang stress maunay nagahari sa imong kinabuhi. Nagahimo og dakong kadaot sa maayong panglawas. Usa-usa bang stress sa makapahinay sa imuhang immune system o pangdepensa sa ato ang maayong lawas. Kung mohinay ang imuhang pangdepensa, maigo ka sa daghang mga balatian. Hilabi na kaning COVID virus. Nasayod ka ba nga kung magsigi ka og mugot, makulangan og pilakatuig ang imong kinabuhi? Tungod kay ang negative energy o ang cortisol nga mao ang stress hormone, musaka man og maghimo kini og daghang balatian. Tungod kay wala ka sa mood. Ang mga tao nga duol sa imong kinabuhi maghinay-hinay pod og palayo. Kay mahadlok sila nga basin og imong kasab-an og awayon. Kay dili naman ka mo smile. Ambot og sa imong gilukdo. Ang expression sa ato ang naong nagapakita sa ato ang mood. Kung pala smile ka, mulami ang imuhang pamati og daghan ka mamahimong higala. Ang pag-smile, ang pares ni Ana, mao ang pagkatawa. O nasuta sa mga pagtuon sa Cardiff University sa United Kingdom, na kung mukatawa ka, ang imong neurotransmitter sa utok magpagawas og endorphins hormone. Mao kini ang usa ka natural pain and stress reliever. Tistingi ra gud og pag-smile, bisan pa og daghan kang ginhuna-huna, di ba mo gaan og malipayon ang imuhang pamati og mas makahuna-huna ka og tarong. O di ba? Kay og mag-smile ta, daghan tang makaistorya og tarong. So usahay sa ato ang panag-inistoryahay, makakuha ta og ideya, matabangan ka ana, mga higala. Tungod kay maglisod man ka mag-smile, kay dili nimo makontrol ang imong mga ginhuna-huna, ang imong himuon. Pagginhawa og lawom og hinay-hinay kung sa in English pa, buhaton ang inhale, exhale, bisan og makatulo aron mo relax ang mga nerves. Maayong ibutang sa utok nga walay mahimo ang kanunay nga paghuna-huna sa mga problema o mga kabalaka. Mas maayong himuon human nimo natuki ang soliran, solusyon dayon ang imong huna-hunaon. Ang pipila usab ka mga butang nga makatabang aron dali ma-release ang mga negative nga mga energy, kaon sa mga healthy foods og pahuway og tarong, higo pero og init sabaw og di ka maingog aha tag sili. Mas maayo gani nga apilan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Tungod kay mga higala, kining Yaki Herbal Capsule tinuod yun ba? Oo, dako kay igtabang ni sa ato ang panglawas. Kargado man gud ni siya og nutrients. Ang mga nutrients nga makuha nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, hilabi na kung parisan og Yaki Vitamin C, makatabang gayud aron muslami ang imuhang pamati. Sulay gani mga higala. Dali ni lagsik og nawala ang kasakit sa ulo og mata ni Laida Kansi, taga Bangkerohan, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kay ni tumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Nagugat siya, tumrepol, siguro siya sa tulog niya. Wala gito, sakit ako yung mata, ba? Sulay sulaw niya. So, I try ko nun ako ng Yaki. Kaya sa ako ng ino, loli, and man.
4: CHIKI, Ariyaki, the best of me.
2: abot na po dang ato ang oras mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.

0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Alas 5:09.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

Mayong buntag, higala, kumusta? Mayong buntag, Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning, Lanao del Norte, ingaman sa Lanao del Sur. Good morning, Osamis City, og Tangkob City. Mayong buntag, diha sa tumakaigsunan na sa tubod, ingaman na diha sa may lala, og sa Aurora. Good morning, good morning. Good morning, usab sa mga taga-Mangga. Og good morning sa may Maluro, og sa tanang mga naminaw sa tuwa karon sa tuwang sibihanan sa may Tudela. Good morning po. Mayong buntag Davao Oriental. Good morning Katiil. Good morning usab Caraga diha sa Lupon. Good morning Mati. Good morning San Isidro. Og sa tanang mga dapit mga kaigsuunan nato diha sa Manay. Mayong buntag sa tuwang kaigsuunan sa Davao Oriental, mahigala. O good morning usab sa lalawigan sa Bukidnon, Maguindanao del Sur del Norte. Oy, sa Cotabato City, magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda ng umaga. Umagang kay ganda, no ho. Good morning sa mga taga Maguindanao del Norte del Sur, ingon man siyempre sa probinsya sa Cotabato. Og daghang kita pagkaisugutan sa kinatibukan ng tulumanong tining ng bayan o kanina mga nagunang mga headlines, mga balita ang ngayon ninyo masayran sa kinatibukan sa tulumanong tining ng bayan at ang ngayon tataod mga higala si kaobang John Andrew Tabugok para sa detalye sa mga balita o sa mga headlines. Headlines. Andam na ang tanana para sa pag ipahigayong first Parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Headlines. Saka dump truck ang nadisgrasya gahapon sa may makilala Cotabato. Headlines. 10-wheeler truck ni Bangga Usaba sa usa ka panimulay dito sa Sultan Kudarat sa may Sultan Kudarat Maguindanao del Norte kon nadiin pito ang naangol apil na ang usa ka batang gamay. Headlines. Samtang sa pika sa bahay no saba mga higala kung diin may kalambigitan usab sa pagbato ka sa kriminalidad pipila ka mga nalambigit sa pagpahiyuta sa illegal nga droga ang na aresto usab sa probinsya sa Cotabato. Headlines. Samtang sa silingan nga dapit mga higala at tangin ninyo kining mga balita gikan usab dito sa may Pangil Bay sa Misamis sa Occidental kung din usa ka driver sa motorsiklo ang nabali ang bukton human kini na aksidente diha sa lungsod sa Lala. Headlines. Og LGU Tangob nagpahigayon og misa alayon sa pagsaulog sa Civil Service Anniversary mga higala. Headlines. Samtang sa pika sa bahay no sabot tangin ninyo ang mga detalye sa mga balita gikan dito sa Davao Region. Kung diin na mga higala

0: Atangin ninyo ang detalye dito sa Davao Region, mga higala, kung diin na dunay drug personality sa Davao del Sur na nasiko pa almost 1 million pesos ang nasakmit nga kantidad. Headline. Disgrasya usab na hitabo sa may Agdao flyover. Nalabigit kining usa ka public utility jeep mga higala sa naasoy nga lugar amping gayod kanunay. Ang detalye sa mga balita musunod na uban si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal niyo gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano kayo nung kag-Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Mulay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
2: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak nako nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
2: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kay pa inom na sa mong bana. Buhay ginoo manguhit naman mo.
9: Pero pag take og ganado,
8: nah, pintapad naman po. Sabihin, pahamang naman, mami.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, 16 minutos human mirabayang alas 5 sa buntag ug sa laray sa ato mga balitang international ug nasunod karong buntag. Sa laray sa atong mga balitang international karong buntag, una sa mga tunding sa atong mga taho karong buntag. Di nabugto ang ginabuhi sa usa ka pasahero sa pampasaherong tren na human kining nadiskarel dito sa Riles sa Poland. Ano na kinaribok ang 120 ka mga pasahero ang sakay sa maong tren dihang mahitabo ang aksidente sa Sokolniki Soshi nga makablagan na usa ka gato sa kilometros gikan sa Warsaw. Abot usab sa 20 ka tawo ang nangaangol sa nasangpit nga aksidente kun asa kini ang ikaduhang insidente sunod lamang sa pipila ka semana. Gikan na yun ni Polish Prime Minister Donald Tusk nga ang aksidente ang usa ka seryoso nga hitabo hinungdan nga importante nga magtinabangay alang sa pagpatuman sa hugot nga mga pulisiya ug pagbantay usab sa kondisyon sa mataga tren. Subay sa initial nga investigation adunay nipagan sa likod nga carriage nga usa ka cement mixer hinungdan nga nahitabo ang aksidente. Padayon pa ang investigation karon sa mga awtoridad kalambigit sa maong aksidente. Samtang abot sa 8 ka tawo ang namatay sa gihimong airstrike sa Russia dito sa nasud Ukraine. Lagib niini nga giatake sa mga drone sa Russia ang border sa Ukraine og Moldova og Starozache. Nahitabo ang dakong sunog sa nasangpit nga pag-atake sa Russia. Ang pipila ka mga namatay ang gikan sa Mykolaiv City, munisipyo sa Kosyohom, ingon man dito sa Zaporizhia Region, Donetsk Region o Odessa Region. Unang gibudyag sa Russian Defense Ministry nga ilang napagan ang cargo vessels sa Ukraine nga adunay kargang mga gamit panggubat sa Black Sea. Ang nasangpit nga cargo vessel ang papaingon na unta sa pantalan sa Odessa, ingon man sa military warehouse dito sa Kiev. Sa atong dugang tudling sa balitang internasyonal, lagi ka-report ganyan sa US Central Command nga adunay kalampusan sa paguba sa lima ka mga Iranian oil tanker isip pagpanimalos sa bagong missile attack sa Iran. Sigon sa command, duha ka magkasunod nga pagsuway nga pag-atake ang gihimo sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa mga warships sa US apan wa kini nagmalampuson. Ang pag-uba sa lima ka mga tankers sigon sa command ang kabahin lamang sa pagpanimalos sa nasangpin nga US forces sa padayon matod pang pag-atake sa Iran nga nasa mga tropa sa US nga nakadeploy sa padayong gera didtong Davita. Subay pa sa report sa command, hadol sa US Allied Gulf States ang gipapabusika da sa ilang militar. Giabisuhan na usaba matod pa ang mga crew nga abandonahon na una ang ilang barko bag-o ginigi patigayon o bag-o gi patigayon ang pag-atake. Bago ni ini tuloka Iranian tanker ang giguba sa US ni adtong nakalabay nga semana. Una na nga nagabahat si Iranian Armed Forces Chief of Staff Ali Abdullani na magpadayon na kung magpadayon ang pag-atake sa US nadto sa ilang nasud, magpadayon gayud usab ang ilang pagpanimalos. Samtang sa atong balitang nasunod na hugdanong nga nagpahinumdum karon ang Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Bongo sa Department of Health nga dili kayo tangtangon ang bisan unsang o kinsang pasyente, ilabi na ang mga kabos nga walay ubang madaganan kundili ang government hospitals. Sa gihimo sa senador ang maong pamahayag sa nakalabay nga pagdungog sa Senado alang sa giluso nga pondo sa DOH alang sunod tuig. Suportado ni Go ang giluso nga pondo sa mga ahensya, gihatagan na niya gaduot nga angay gayon siguraduhon sa gobyerno nga matag sentimo nga pondo sa panlawas. Ang angayan gayon nga mapahimuslan o direktang magamit gayon sa kaayuhan sa mga Filipino. Dugang pa niya nga gikinang siguraduhon nga dili magamit sa pamulitika ang pondo sa panlawas. Gihatagagatubagan kini ni Go, gipaniguro usab sa DOH. Ang padayon nga operasyon nga na sila mga programa aron mas padaliun ang proseso sa pagkuha sa medical assistance sa mga pasyenteng nanginahanglan. Lagi pa nga gipaniguro sa ahensya ang igong pondo alang sa padayong operasyon sa malasakit centers sa lain-laing nga bahin sa nasod. Samtang gibaliskad garon sa Supreme Court ang nanahimong silot nga guilty sa Sandigan Bayan na batok ang kanhing First Lady Imelda Marcos. Sa desisyon nga gibaluga sa unang division sa Korte Suprema, giya pawalay bisa nini ang conviction sa pito kaiha ba sa kasong graft nga gikatubang sa First Lady. Kinamay kanang bigitan sa allegation sa financial interest o sa kapribadong foundation sa Switzerland.

0: Bago ang iyang pagtuboy, nagserbi si Panelo isip usa sa mga nagunang legal counsel ni Vice President Sara kung asa buwagan niya, gibuwag niya ang sensitibong kaso sa legal nga depensa taliwala sa mga hagit at pamulidika. Si Panelo ang managing partner sa Panelo Law Office nga adunay halapad nga abilidad sa complex litigation na corporate law o taxation na oga na ilhan usab isip finalist sa mga pasidungog sama sa Dispute Resolution Lawyer of the Year. Siya ang anak ni kaning Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Hinungdan na nga nalatid nga na kaniya ang identity nga usa ka iladong mag-depensa sa oposisyon. Alas sa 5.23 ang atong oras, samtang gika-report karon sa Manila Public Information Office ang ilang real-time CCTV monitoring sa pipila ka mga nagunang kalsada sa kauluhan nga kasamtangang nakasinati gayo sa pagbaha gikan kagahapon sa buntag. Subay sa uhing tala sa Manila Public Information Office, bandang alas 8 sa buntag, nakapatik o napatik ang baha dito sa gutter deep o gutter level sa mga musunod ng mga dapit. Dito sa Maycarino Station, Taft Avenue, Pedro Hill, Taft Avenue o Ingulman, dito sa Maycarino Station. Ipay magnuan na ni atong mga takna, mga motorista nga mulabay gayod dito gayod sa mga siguradong way mga pagbaha aron dili sila malangan. Oras sa alas 5.24, uhang tudling sa atong balitang nasunon karong buntaga. Misangko sa 4.38 billion peso ang kinadibukang kadaot sa sektor sa agrikultura dala sa pagpagan ng bagyong Maymay, Neng o Luis. Lagim na ang epekto nining habagat. Ang mga nasangpit nga bagyong o habagat ang nakahatagay sa harapan nga pagbaha sa Metro Manila o haduol nga rehiyon din sa nasud o nagbilin sa grabing perwisyo sa panginabuhi sa mga mag-umag mananagat. Gipadayag ni Department of Agriculture spokesperson Arnella Dimesa nga ang pinakadakong porsyentong naguba nga panginabuyan ang napatig sa mga pananom sa palay kung sa misangko sa 2 billion peso ang kinadibok ang kandidat sa kadaot. Musunod na nining grabing napagan ang sektor sa gulayan o guban pang high value crops nga nakapatig sa 1 billion na peso. Samtang abot usab sa 500 million peso ang perwisyong nahatag niini nga nasa sektor sa mga mananagat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5.25 ang atong oras Filipina Standard Time sa atong pagbalik mga balitang probinsyal.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa yaki liniment oil.
3: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ka, wala napahak na ni wala tabuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na ito, yaki, nanupo dito, lama dito sa yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig na!

0: Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
1: Ara sa Pilipina sa 27 minutos uman mirabay ang alas 5 sa bundag sa Laray karon alang sa atong mga balidang probinsya.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Awi na higala kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao. Siyempre, unahon tapag hagpat karon ang dugang o sa unang tudling sa atong mga taho ang mga balitaga development dito nga dapita sa may area sa Pangil Bay. Uban na ito karon ha, ang atong mga sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Ingon man ang atong iksong stasyon na dinhang bahina sa may Barma Region. Maadyong bundag nga nasa atong mga kaigsunan dihang dapita. Una nga tudling sa atong balita nga probinsyal, unahon da paghagpat gining taho gikan na dito nga dapita sa may area sa Pangil Bay, LGU Tangob. Nagapahigayon og misa alayon sa pagsaulog sa civil service anniversary. Sa irutang detalye gikan kang kaubang Ran Sumalinog.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Kay usa ang mga tawani sa LGU Tangob o local government sa Dakbayan sa Tangob. Diyan ni may kalabutan sa gipahigayon og pagsuporta sa ika-126 anniversary sa Philippine Civil Service. Isip kabahin sa serbisya selebrasyon, ipahigayon ang Santos nga Misa sa People's Gym nga gipangunahan ni Reverend Father Elias Tabuco. Ubos ang panguna usab ni Mayor Ben Canama, naghiusa sa pag-ampo ang mga kawani sa LGU o sa nagkadaiyang ahinsya alang sa panalangin, giya og kusog sa ilang mga pagkadayon nga pag-alagad ngadto sa katawhan. Nahimusal ang misa nga higayon sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo sa pagbag-o sa ilang pagsalig sa matinud-anon o responsableng pagtuma sa katungdanan. Ipinunuman usab sa selebrasyon ang pagka-mapainubsanon, pagka-matinud-anon o dedikasyon o pagka-andam sa pagdabang isip importante mga prinsipyo sa serbisyo publiko. Palinusab ang paningkamot sa LGU Tangob, katagatag o serbisyo ang dunay kinasingkasin ngayon alang sa kaayuhan sa matag at tanggubanon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malino, Joy FM, Pangil Bay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat kaubang Renzo Malino gikan sa Joy FM, Pangil Bay. Samtang dugang tudling sa atong mga taho dito nga bahina gihapon sa may area sa northern Mindanao. Diin, tingkagul garon sa Don Carlos Municipal Police Station ang 38-anyos nga lalaki human kining nanigbas sa usa ka 28-anyos nga lalaki sa Purok 3 Barangay Manlamunay, lungsod sa Don Carlos sa Bukidnon ni adtong nakalabay nga adlaw. Subay sa impormasyon sa awtoridad, nagsugod ang insidente sa usa ka lalis tali sa duha. Gibutyag sa mga saksi nga hindangat sa suspect nga nakigasumbagay ang bigdima, apan kalit nga ni hulbot o kutsilyo ang bigdima o giatake ang sospek, diha-diha dayon nagakuha o sabog sundang ang sospek o giabuno ang bigdima sa walang bahin sa iyang o. Dali nga gida ang bigdima sa maramang provincial hospital alang sa medikal nga pag-atiman. Nakumbiska sa mga mirresponding kapulisan, gikan sa rapit ang usa ka sundang o ni himo o ingurman ang hinimong nga kutsilyo nga gigamit sa maong insidente. Samtang nasikop usab dayon ang suspect og nagatubang karon sa tukmang reklamo.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Samtang mukabot sa 41,000 pesos nga balor sa ginudahang shabu ang nakumbiska sa usa ka 50-anyos nga babae nga nasikpaw sa ginparigayo nga drug bypass operation dito nga bahina sa Barangay Lumbo sa Valencia City, Bukidnon. Gilang nasikpaw nga suspect nga si alias Langga nga nakatala sa kapulisan nga street level individual. Subay sa report sa Bukidnon Provincial Police Office sa pamuno ni Provincial Director of Police Colonel Oliver Soto Navales, gipahigayon ang maong joint operation sa Valencia City Police Station Drug Enforcement Unit, 2nd Bukidnon PMF o Anti-Drugs Special Unit Team sa Puroka 1B sa maong baryo. Nakuha gikan sa suspect ang tulok sa siya sa ginurdahang shabu nga nagatimbang 6.1 grams nga adunay standard drug price nga 41,000 pesos. Lagip na ang usa ka Android cellphone, pitakag bypass money. Ang nasikob kasamtang ang giting kagong na sa selda sa Valencia City Police Station nga nagatubang karon na og formal nga kasong kalapasan sa RA 9165.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.32 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang pulosing kapsan sa ilang kinabuhi ang magtiayon human sila nga gipamusil sa wa mailhing suspect. Samtang sila ang natug sa ilang bahay sa sitio Matiyumpong, Ligwasan o Ligawasan. Misa-misa o Maguindanao del Sur. Alas sa 11.30 ang takna kagabi, gila ang mga biktima nga sila Moa Alex Pandapatan o ang iyang asawang si Bay Makalimban sa Lipada Pandapatan pulos sa mga mulupyo sa lugar. Matod pa sa laho nga kalit na lang gisulod sa wa mailhing mga armadong kalalakin ng bahay sa magtiayon o gitiro ang mga biktima gamit ang tagas nga matang sa armas nga misangpod sa ilang hinanaling kamatayon human makahiagom og daghang sa madpinusilan. Human sa pagpamusil, gitangag matod pa sa mga suspect ang kwartag alaha sa magtiayon nga usa sa mga motibo nga ginalili karon sa kapulisan.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong taho karong buntaga. Ana sa grabing kalagot ang gibati karon sa usa ka anak ngadto sa LTO Pagadian tungod kay wa kini mihatag konsiderasyon o nga mahatod ang iyang amahan sa bahay tambalan kay nasulayan o nasungayan o kabaw o kinahanglan mada sa bahay tambalanan. Matod sa pausa sa anak nining gipara sa mga miyembro sa LTO ang ilang sakyanan o gipangitaan siya og lisensya rehistro apan tungod matud pa kay nagdali sila ka emergency nalimtan og da ang rehistro sa maong sakyanan og driver's license nini apan wala mitugot ang mga personnel sa LTO nga paagion sila kaya kuno ang ayan nga ambulansya ang gisakyan sa biktima. Gikan ayon na sa anak nga bisan kung unsa kuno ang balaod sa LTO nga di madaog hangyo bisan og emergency nga mamatay kuno ang iyang amahan gumikan kay dili madag hangyo o gagahi kuno ang kasing-kasing sa LTO gikan sa Pagadian City.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang at tuling sa atong mga taho gikan na sa may Pangal Bay o sa driver sa single motor na bali ang bukton human aksidente na aksidente dito sa may lungsod sa Lala. Sa irontang detalya na sa linya si Renza Sumalinog.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Usak vehicular accident na itabo kagahapong adlaw September 9 tuig to smell my design sa Rosmendi ang takna sa buntag kapin kong kulang dito kini sa barangay Singpagala, Lanao del Norte. Kaya naangol ang usa ka lalaki human pinabalintong iyan yung sakyan ng motor. Sa inisyal nga informasyon, ila ang biktima nga si Dov Ryan Katubig na sinipte kini sa barangay Simpak sa nasilutang lungsod. Sumalak pa sa pila ka mga nakasaksi, usod ang dagan sa mga single motor, hinundan na pag-abot niya sa duol sa motor nga iyan gisundan, wala na kini mga kontrol o ga nabalintong kini. Base usaw sa nakita sa CCTV footage, kusog ang dagan sa maong single motor o buwan na mga kontrol sa iyahang pagpunong sa dool na sa isundan nga payong-payong. Matod pa sa report na diin ang MVRRE mo lala, dalaw sabay na ka-respondi human dawat ang maong tawag gikan sa concerned citizen o dalaw sabay na mihatag uoga pasiunang nga lunas ang mga personnel sa MVRRE mo lala nga mo'y naka-duty na tuntung ura. Kumani ini, itada dayon ang biktima ngadto sa balay tambalan ng alang sa hinanabing medikasyon. Samtang nagparay usab ang investigasyon kalabot nini kung sa paang mga hinungdan sa maong nga aksidente. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malino, Joy FM, Panggilbe.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas sa 5.33 ang atong oras, sigala balik kita human lamang inimpipila sa atong mga pahinumdom alang kinananay og tatay, lolo og lola. Bilongga Gold suporta sa aktibong panginabuhi sa matag adlaw.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog ka rin.
7: Ano po?
6: Eh, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imo hantiin.
6: Ang imo hantiin ko.
7: Oo.
6: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
1: Ara sa Bribina sa 38 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag o sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntag. Ha? Dugang tuling sa atong mga balita alang sa atong mga balitang probinsya lakbitan ta ang lain-lain nga bahin. Dining bahina sa Mindanao.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Atong lakbitan kining dugang mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sang dito nga bahina sa may area sang Caraga region diin gipahigayon sa mga personnel sa Tandag City Emergency Response Team ang paspas nga pagresponde sa medical ug seguridad atol sa gisaulog nga 14th Sangkaan Festival 2026 Street Dancing Competition na gibutang sa tulo ka estratehikong sasyon sa Dakbayan ang mga personahe aron dali nga makahatag og tabang medical rescue operations ug makasiguro sa kaluwasan sa mga partisipante ug mga mibisita sa maong kalihukan. Kini nga inisyatiba ang gibatuman ubo sa pagpanguna ni Mayor Roxana Pimentel diin gihingusgan sa kagamhanang lokal sa Tandag ang prioridad nga kaluwasan sa publiko aron masiguro nga hapsay ug malinawon gayod ang ilang selebrasyon.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:39 ang atong oras samtang sigpaw sa mga otoridad ang duha ka suspek sa illegal nga droga human marapuson baybas sa operation sa PNP Lanoza Municipal Police Station o Philippine Drug Enforcement Agency. Gipahigayon ang operasyon sa National Highway sa Brock 1, Barangay Norcia, Lanoza, sa nasangpit nga probinsya. Ang mga dinakpan, giila nga mga bagong priority targets nga giklasipika. Isip street level individual o high value individual. Nasakmit gikan sa mga suspect ang pito kasasyay sa ginudahang shabu nga gatimbang 1.06 grams nga balor. 10,000 pesos lakip na ang buybacks money uban ang mga lain pang mga gamit. Dayon sila nga gipang balhog karon nganha sa PNP lock up cell.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Oras sa Pilipinas sa alas 5:40 Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho gikan na ditong bahina sa may area sa Northern Mindanao. Sa iron ta ang dugang detalye ni ining atong taho gikan na sa may area sa Northern Mindanao. Diin padayon pang gipapaligun karon sa lokal nga kagamhanan sa Kaswagan, Lanao del Norte ang kooperasyon dali sa Philippine Army, komunidad ug kanhing mga miyembro sa MILF ug NMLF o MNLF isip kabahin sa paningkamot alang sa kalinaw ug kalambuan. Lagip sa pagigatambayayong ang From Arms to Farms Foundation Incorporated nga gitukod aron matabangan mga kanhing kombatant nga mamahimong kabahin sa mga kalihukan alang sa kalinaw ug panginabuhian. Alayon ini may bisita si Brigadier General Bernardo Takiban, ang kanhing battalion commander sa maong lungsod na itong 2018 o karon commander sa 2nd Mechanized Brigade nga nakabase sa Kampa Sultana Badruddin sa Maria Cristina Iligan City. Gipunting ang maong inisyatiba nga ang mga kanhing mag-aatbang grupo mahimong magtinabangay alang sa usa ka komon nga tumong ang pagmintener sa kalinaw o pagpalambo sa panginabuhi sa mga mulupyo.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:41 ang atong oras gipailaom sa usa ka drug awareness symposium sa Tubod Municipal Police Station ng 500 ka mga estudyante sa Chofila Quebranza Memorial School sa Barrio Puala sa Tubod, Lanao del Norte. Gipunting sa PNP ang nagkalain-laing issue kalambigitan sa kaluwasan protection sa mga kabatanunan sama sa active shooting preparedness anti-illegal drug abuse. Ilaom sa Republic Act 9165 og bawal basos law kon RA 11313 og anti-bullying aka o ilawom sa RA 10621. Tumong sa kalihukan nga mapanalipdan na ang kahibawo sa mga umapanalipdan ang kahibawo sa mga estudyante kabahin sa ilang kaluwasan o gatungod o responsable ingon man paglikay sa illegal nga droga, bullying o guban pang matang sa pagpangabuso, sulod o gawa sa tunghaan.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong taho karong nga buntaga.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Atong lakwitan karon ang mga taho dito nga bahina sa may area sang Davao.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Dito sa may Davao, gibansay ang mga persons deprived of liberty kon PDL sa Tagum City Jail, female and male dormitory, pinagi sa livelihood skills sa training sa table skirting ni adtong nakalabay nga adlaw nga gipahigayon sa Tagum City Jail covered court. Gipangunahan sa City Public Employment Services and Capability Development Office. Kauban ang mga personahe sa Tagum City Jail female dormitory ang maong pagbansay isip kabahin sa livelihood development ug skills enhancement program alang sa mga PDL. Nakatun ang mga partisipante sa hustong pagpangandam sa mga materyales, pagsukod, paghanay sa paghimo sa nagkalainang disenyo sa table skirting, tunaagi sa hands-on nga pagbansay. Tumong sa maong kalihukan nga mahatagan ang mga PDL o praktikal nga kahanas nga nasa ilang kinabuhi aron mamahimong income generating kini paggawas gikan sa bilangguan.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas sa 5:43 ang atong oras, samtang sikpaw ang upat ka tao tungod nining pagpadigayon sa anti-drug bypass operation sa barangay Magugpo East, Tagum City. Gila ang mga dinakpan nga siya alias Rover, 31 anyos, Ben, 33, Soy, 41, o Kikan nga 41, mga mulupyo kini sa maong baryo. Nakuha sa pusher buyer gikan kang Alvin ang naasa usa ka sasay sa ginadto ang shabu o 500 peso nga mark money. Dugang pa ang upat ka mga sasay, gitu ang mga shabu ang nakuha gikan sa lain pang mga kaubanan ini. Ang tanang nakumpis kang gitu ang shabu, ang adunay gibadaban ang gibugaton nga 4 ka gramos nga balora 27,000 pesos ang mga dinakpan anaana karon nganha sa bilangguan.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling karon sa atong mga taho sa balitang probinsya.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga dito nga bahina gihapon sa may area sang Davao, din sikpaw ang usa ka drug personality atol sa bypass operation nga ginpadayon sa PDEA 11 o Regional Police Drug Enforcement Unit 11 alas 11:26 sa buntag ni adtong Setyembre 8 sa barangay poblasyon Malalag, Davao del Sur. Ang suspect maol si alias Noy, 27 anyos, human giingong na maliga og sachet sa ginadurang sa bunga balor 7,000 pesos. Nakakumpis kausab sa operasyon ang 57 gramos nga ginudahang sabu og mga sachet nga adunay mga ginudahang marijuana o marijuana kosh, vape cartridges, nga adunay ginudahang marijuana oil o nagkalailaing drug paraphernalia nga balor kini sa abot 780,000 pesos.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas sa 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling karon sa atong taho karong buntaga.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Samtang suliran o problema kang Konsehal Al Ryan Andrahe, ang chairperson sa Committee on Culture and Arts, nga idugang ang Mandaya Tribe ngadto sa naunang 11 ka mga tribo nga gipasidunggan sa Kadayawan Festival. Gikan ayon ni Andrade nga o Alejandre nga gibutyagan niya ang paglakip sa tribong Mandaya sa Kadayawan na nagadepende o magdepende sa imbestigasyon gipahigayon alang sa cultural background danini. Matod sa opisyal, dili simple ang agian nga pagtuyok sa usa ka tribo aron malakip sa maong okasyon na tungod sa mga ebidensya busa giatugyan niya kini sa National Commission for Culture and the Arts, sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP o guban pang buhatan sa panggamanan na lakid na ang buhatan sa city mayors isip ang mga eksperto.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas sa 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ditong bahina gihapon sa may area sang Davao. Din padayon karon ang clearing operation sa Bureau of Fire Protection, na Philippine Army Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ug volunteers alang sa naugdaw nga 9.4 hectares nga kalasangan sa puro ka 10 ambawan na barangay Osmeña Compostela, Davao de Oro. Gikan ayon sa MDRRM nga mukabat sa 34 ka mga individual ang naningkamot ta karon aron hingpit nga dili mukatag ang kalayo nga nagsugod alas 6 sa gabi ni adtong Setyembre 8 og gideklara nga fire under control alas 2 sa kadlawon ni adtong Setyembre 9. Matod sa maong buhatan nga gidudahan nga ang hinungdan sa sunog mao ang mga tuod nga una nga naugdaw ni adtong Setyembre 3 apan ni katag ang kalayo nga niabot sa kasagbutan nasarad nga mukabat sa kapin na kung kulang 20 hektarya sa kalasangan ang naugdaw ni adtong Setyembre 3 ning tuig kasamtangan.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Vertigo de nga dakuwa ano? Gikan 20 plus sa dugang pag 9.4 so mukabat 30 ka hektaryas ang nadaot gayud og nalamoy sa kalayo dito nga dapita sa may area sang Davao.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas sa 5:48 ang atong oras sa dugang sa atong nga mga taho gikan na ditong bahina sa may area sang Barm. Gipadigayon na ang voters education sa Mother Kabuntalan District 3 sa Maguindanao del Norte isip kabahin sa pagpangandam sa duol nga eleksyon sa Bangsamoro. Tumong sa aktibidad nga pahinumduman og dugangan ang kaibawo sa mga botante kalambigit sa ilang katungod og responsibilidad ing naman tamang proseso sa pagbutar karong umaabot eleksyon.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Gipapalig una sa 2nd Mechanized Infantry Makasaga Battalion sa Philippine Army ang pagpangandam sa seguridad sa duol nga 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Padayon na nga gipaligayon sa unit ang lain-lain security measures sa ilang area of responsibility aron masigurong luwas, hapsay o malinawon ang piniliay. Lagip sa mga lakang nga mas paligunon ang koordinasyon sa mga lokal nga panggamanan, law enforcement agencies, higher headquarters o guban pang mga lakbit nga mga organisasyon. Gihatagaga duo ta usab sa pamunuan nga magpabilin ang professionalismo, disiplina o pagkapatas bisan sa mga non-partisan o tanang personnel samtang ginahimo ang ilang katungdanan.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:49 ang atong oras sa Higala, katong kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
7: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
8: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
5: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
9: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
10: Nina, di taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
9: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
9: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: 50 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray sa atong mga balitang lokal. Apan una ka na. Anaan na ka-standby di ay ang atong kauban gikan sa may Kinabawan City Public Market. Sayron ta ang mga presyo sa nagunang palaliton ditong dabitang iyang gimonitor karon. Ana sa linya si Dinig 30 Junior Rappi.
0: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
11: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tamban 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna berry 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nukos ng gamay 180-220 kada kilo, pusit ng dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 230-250 kada kilo. Ugmaw ka na ang mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaungikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30, Junior Rappi.
0: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.52, ang atong oras sa Philippine Standard Time. Daghang salamat, Junior Rappi.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Sa tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita, gikan na dinhi sa atong mga dinhi sa atong lokalidad.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Diin usa ka construction truck ano nga kargado sa kining balas ang hapit na mahagbong din sa tulay sa may makilala ko tabato kagahapon sigon sa pipila ka mga mulubyo nga na sagi matod ba ang maong mixer truck sa nasangpit nga o ang nasangpit nga dump truck o hinungdan nga nawad ang kiniga control o kini ang may saka nga nasa shouldering sa mismong tulay. Inoonduwas man ang karga o sakay ni ining maong truck o guwamay napatik nga naangol ni ining maong o seryosong naangol ni ining maong aksidente.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong bundag na anaasa na pulo katunilad ang lain-lain nga prutas ang ibida karon sa city government dito nga bahina sa may Quezon City sa umaabot ng September 17 hangtod 23. Una nang gibudyag sa mayor Linis Dakbayan ni atong nakalabay nga pagbisita ni Mayor Joy Belmonte ang maong aktibidad. Sigon sa alkalde nga excited ang taga Quezon City nga masulayan gayud ug matilawan ang mga produktong nga prutas gikan sa Kinapawan labi na og makapalit lamang kini og barato gayud nga presyo kumpara nga na sa dagkong mga commercial stores. Lakip na ang mga prutas nga dalon sa Quezon ang mga marang, lansones, durian, mangustin, rambutan, pomelo og avocado. Siyempre, di usab mawala niya na ang saging lakatan nga gikonsiderang fruit of all season.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 5.53 ang, o 54 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong balitang lokal. Nisangko na sa 160 ka mga bay ang hingpit ng napasugan gayud ilawon sa City Electrification Program sa Cotabato Electric Cooperative sa unang bahin pa lamang kana ha sa buwan sa September 2026 lagip sa mga komunidad nga napasugan ni ining maong programa ang 48 ka mga panimay sa sityo Kalagutay Tambad Carmen, 75 ka panimay sa may Purok 3 o 4 sa Puting Bato Banisilan, 26 ka mga panimay sa sityo Embaka Malibatuan Arakan o 17 ka panimay sa Purok 4 Estado Matalam. Gipangunahan sa Cotelco ang aktibidad sa pagpanguna usab sa ilang board of directors nga si Director Cheng Diala gikan sa Carmen Banisilan, Director Gory Paron sa Antipas Arakan og Director Romeo Flores gikan sa Matalam. Hilabihan ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa pag-abot niining elektrisidad nganha sa ilang mataga puloy-anan hilabi na tungod sa minimal lamang ang galastoson nganha sa application na nini og paspas nga napatuman gayud ang maong proyekto. Ang City Electrification Program concept ang usa ka nasudnong programang gipondohan sa national government na pinaagi sa National Electrification Administration o gipatuman katambayayong ang electric cooperative aron nga mapadapad ang access sa elektrisidad sa suok nga bahin dinhi sa service area. Karong nga tuiga na sa 20 ka mga suok nga komunidad ilaom sa Cotelco ang nakadakdang makabenepisyo sa maong proyekto.
0: Tinig na Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5.55 Philippine Standard Time. Samtang usa ka consultation na meeting aron hisgutan gayud ang paghimuglakang ng Provincial Climate Resilient Agriculture Strategic Plan ang gihimo sa provincial government tumong niining makamugnag plano alang sa mga ligdong nga abilidad sa sektor sa agrikultura din sa lalawigan sa pag-igo nining epekto sa climate change. Ginalaumang mag-serving giyan ining ang CRA Strategic Plan sa pagpatuman sa mga programa alang sa mas sustainable nga sektor sa agrikultura din sa lalawigan nga maoy tinguha gayod sa pamunuan sa provincial government. Samtang padayon karong ginasulong sa Kapitolyo ang U4U kon Youth for Youth Teen Trail aron nga giyahan o giandam ang mga kabatanunan sa mga hagit nga gika tubangan na sa ilang pagdako. Pinaagi sa hisgutanay o mga aktibidad, gipapalapad ang ilang kaibaw sa grade 7 o 10 adolescents. Kalambigit sa ilang panlawas, life skills, relationships o responsable nga pagdesisyon. Gipaligayon kini sa Dato Bitol High School sa Bigit ang isa sa mga aktibidad sa maong programa sa pagpanguna sa PGO PAPGAD. Ilawom ka na sa pagpamuno ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza. Samtang sa dugang tuling sa atong taho karong buntag, katambayayong ang national government pinaagi sa DSWD gipadigayon sa provincial government ang pagpatuman ni ining supplementary feeding program cycle 16 din sa probinsya aron mapauswag gayud ang nutrisyon sa mga kabataan-unan sa child development centers o gaing naman sa supervised neighborhood place pinaagi sa dugang pagkaon gawa sa regular meal ni ining mga kabataan-unan. Malampuson nga gipadigayon kini pinaagi sa mga buhatan o pinaagi sa mga personnel gikan sa DSWD 12 o gaingman gikan sa provincial government aron gayud nga mahatagan og pagkaon ang dugang supply sa pagkaon ng mga natungdan abot sa 6.48 million nga balo sa supply sa pagkaon ang nahatag nga na sa mga dapit sa Midsayap, Libungan, Pikit, Kinabalong City ug Mlang, Magpet, apil na ang Pigawayan, Banisinan, Antipas ug President Rojas nga adunay 15,656 ka mga benepisyaryo.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Igala kadto ang kinadubok ang laray sa atong unang hunat sa balitaan na karong buntaga. Madyo nga buntag una sa atong mga silingan. Di nga dabita sa may area sang Maginanao Farm area, no? Madunggan kita karon nga sa atong sister station usab gikan sa may Cotabato City. Alas 5:59 ang atong oras. Samtang congratulations sa DI sa atong mga mag-uuma din nga bahina sa may Mlang Cotabato nga niining na tagaan gayon pinaagi niining ilang omag niining distribution niining oil palm seedlings ginpinagayon ka na din sa may Mlang Cotabato. Congratulations uban usab ang municipal government dinhang dapitan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Ikalawa na kita igong oras atong pagpanag-uban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan karong adlang Webes sa petsa 10 ng buwan sa Setyembre 2026. Kauban ang atong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay, Joy FM Davao Oriental o Joy FM Dinhang Bahina sa Cotabato City. Gikan din sa Kinabawan City, Provincias Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag ka na itong tanan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
12: Anga oy, samo kayo ang ganado capsule karon priba.
13: Ngano di ay pre?
12: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
13: mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
12: Alangan pre, anga lagi.
13: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
12: Ganado capsule pre.
13: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
12: Ganado capsule.
14: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
15: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
16: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang pagkukti, nawala ko siya.
15: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
14: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Feel Real, real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
15: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
17: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
18: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
17: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
14: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Isayos ang ating mga orasan. 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
14: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayang muntag mga katinig. Welcome, welcome to sa ito ang programa, ang prime time edition sa Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga Huwebes, Pizza Gist na sa bulan sa Setyembre. O mga katinig, ato ang ginatutukan kini mga panghitabo diha sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao mga katinig. Kaya nga no, karon Huwebes, adlaw nga Huwebes no, Biyernes, Sabado. Tulo na lang kaadlaw mga katinig ang campaign period pagka-Domingo mapahuway na sa pagkampanya ang ato ang mga kandidato ug sa adlaw nga Lunes mga katinig election na ang first parliamentary election diri sa tibuok Pilipinas sa pangkini pagahimungon lang diha sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga katinig, sunod-sunod ang mga dinagko nga mga pagtapok sa mga law enforcement agencies, suguban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga involved. Adunay kalambigitan na diya sa pagpadagan sa umaabot na nga eleksyon. Kaniadtong niaging adlaw mga katinig diha sa camp sa Lipada kay Pindaton sa parang Maguindanao del Norte. Kining regional headquarters sa Philippine National Police sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Adun nagipahigayon ang usa ka dako nga pagtapok-tapok sa lain-laing mga ahensya including private organizations sama sa lente ng mga katinig nga nagamonitor isab niining dagan sa eleksyon sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Atong nakahinabi ang Regional Director sa Commission on Elections nga si Attorney Rail Sumalipaw ug iyang gibat-bat mga katinig nga all is set, no? Andam na kuno ang tanan nga mga ahensya sa gobyerno aron tabangan ang pagpahigayon niyaning eleksyon, no? Dili lang mga katinig ang mga paraphernalias, dili lang ang tanan ng mga panginahanglan, mga balota o mga voting machines mga katinig. Andam na tanan mga katinig og karong pizza 12 duha ka adlaw gikang karon datud bi Saturday karong Sabado mga katinig ipang deploy na kining maong mga machines sa didto sa mga polling places o sa mga eskwelahan og didto pagahimuon mga katinig ang final testing and sealing. Pero initially mga katinig matod pa ni COMELEC Director ang maong mga makina, ilan na kunuhang na initially na test. Og as far as he is concerned, wala may mga snags sa ilahang pag-testing. But of course, gitakda man sa balaod ang proseso nga aduna gyud final testing and sealing dito mismo sa mga polling places. Mahitubok man ni karong pizza 12 mga katinig. Ginapalang kamutan na ito nga makahinabi ang pipila ka mga opisyal o nga involved ni aning eleksyon, no? Pero siyempre tanawon po nato ang hisgutan ng security kay mauni siya ang dako kayo nga challenge sa mga katinig sa hisgutan ng eleksyon sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Considering a lot of other factors, nasa linya, makakapiling natin si Colonel Ronald Suscano po, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army na nakabase dyan sa Awang sa DOS, sa Dato Odin Sinswat. Magandang umaga po, Colonel Suscano. Welcome po again sa Tinig ng Bayan at maraming salamat po uli sa inyong mahalagang panahon.
1: Magandang umaga din at magandang umaga din sa lahat na nakikinig sa inyong programa sa Tinig.
0: Kumusta naman po? Nasa home stretch na tayo doon sa campaign sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao and Mukhang may mga challenges po ang kinakaharap ang ating security sector.
1: On part of the AFP or the Philippine Army, prepared naman po kami, latag na rin at sa mga security requirements na kailangan. In fact, at this time, dito sa era ng 6ID, mukhang timing naman at tuloy-tuloy yung campaign na ginagawa ng mga political parties, mga candidates natin dito sa area ng, na nasakupan lang din po ng 6ID.
0: Aha. Kamakailan po nung isang araw po, nagpatawag po ng, if I'm not mistaken, it was called the Command Conference or however the Comelec may call it. Pero nagkaroon po ng malaking konferensya na nangyari po dyan sa camp sa Lipada Pindaton, na ang kampo ng ating regional police po. Were you represented in that meeting po?
1: Ang nag-attend po sa amin yung commander namin, si Brigadier General Ricky Good. It was a conference and parang final coordinating conference with COMELEC and PNP.
0: Mm-hmm. And of course, as a spokesperson of the division, you are somehow updated kung ano po nangyari doon sa meeting na yun.
1: At pinag-usapan lang din naman kung meron pang kailangan punan sa mga security requirements. So far, based on report na binigay, prepared naman po at kung meron pang kailangan pa, meron namang mga reserve na mga units na kaantabay po sa quarters ng 6ID sa Awang. On part of the PNP, pinrend po sila.
0: Mm-hmm. Yung ating mga reporters po dito sa may Zamboanga area, sa report din po na yung ating one of first ba yung ano diyan, handang-handa na rin daw po may massive deployment na including yung mga reinforcement po na nanggagaling sa iba't ibang commands sa army na i-deploy na raw po doon. Would you know po kung itong ano na to, itong area of jurisdiction nitong sa may Zamboanga Peninsula banda ay sapat din po ba yung kanilang personnel to man the security requirements, to address the security requirements ng election?
1: Kung Lanao kasi is under the 1st Infantry Division,
0: yeah.
1: Basilan sa Tawi-Tawi man 11 Division.
0: Mm-hmm.
1: I think sa part po nila, enough na rin po yun kasi may mga lugar naman na hindi sakto ng barb na pwede mag-umin doon sa, say for example, in Zamboanga, pwede sila mag-umin sa Lanao at yung Sulu naman pwede mag-umin sa Basilan at Lanao.
0: Mm-hmm. Nalibon po doon sa existing structure ng coordination among divisions, among battalions po, mayroon bang na-set up sa level ng army na parang sort of coordinating mechanism with regards sa the September 14 BARM election?
1: So yung mga karatig region po natin like Davao, sa Northern Mindanao, sila po ay may mga units na rin na nakaantabay dyan sa BHL pang mag-umin, ang tawag natin sa kanila yung mga forces just in case mga kailangan pa kung mayroon mga mag-arise ng mga tension.
0: Mm-hmm. Kausap po natin ang Regional Director ng Commission on Elections the other day po at si Attorney Ray Sumalipaw. Inadmit po na one of the challenges is of course itong mga posters na hindi standard yung laki at hindi po nakalagay sa common poster areas. But that challenge po ay mas malaki pa pala itong challenge ng security sector because mayroon pong firearms ban. But sinasabi niya the time that we were talking na parang only 27 firearms of the many. Sa dinami-dami po ng mga checkpoints na i-put in place, 27 firearms ang na-confiscate ng ating mga police, probably kasama na rin ang kasundaluhan dito. Now, sinabi niyang only, meaning kukunti lang. But of course, it may be taken positively dahil walang nagva-violate. But on the other hand, it can also mean na maraming nakalusot. Tama po ba? Which is which, sa tingin niyo?
1: Siguro marami rin nag-observe ng gun ban. Even sa part ng AFP, kung hindi lang din naman kailangan yung movement namin, hindi na rin kami, iniwasan na rin namin yung mabailate din namin yung gun ban kahit nasa AFP po kami. Most probably, nag-observe din yung mga kandidato natin, yung mga civilians na dumadaan na mag-carry ng mga firearms kung di lang din naman kailangan.
0: Mm-hmm. At ang problema po na naidulog natin kay Attorney Sumalipaw is yung, for example, ito mga kapatid natin sa Moro Islamic Liberation Front, dahil hindi po po natatapos yung decommissioning, expected po na marami pa po sa kanila ay armado. What I think, what we believe is a problem is yung public display ng kanilang mga high-powered firearms at napopost pa sa social media, though this might have happened doon po sa kanilang mga kanya-kanyang kampo, but alam naman po natin na yung kampo nila mismo ay may mga Bangsamoro communities din, at itong public display ng mga firearms of course will impart a message to the voters.
1: Ang sapat lang din naman namin yung pag-carry ng firearms na pag-usapan naman with the MILF, mm-hmm, na pwede lang nila gagawin if they go outside of their camp. Otherwise, hindi po hahayaan ng mga checkpoint natin na makakalusot pag bibit-bito na yung mga baril na walang coordination po outside their camp.
0: Mm-hmm. Mayroon pong dito po sa bandang Lanao po, mayroong conflict because sinasabi ng mga ground commanders or mayroong ground commander na nagsasabing hindi pa pwedeng pumasok ang mga police at mga military dito sa aming area na walang coordination because this is part of the agreement between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Now, of course, medyo uncomfortable ang uncomfortable ang police at mga military with that, but ina-assert po nila yung kanilang na part ito nung napag-usapan na at part ito nung minomonitor ng CCCH at ng AJAG. In the same manner po, mayroon pong nangyari dyan sa Maylanao na nag-transport ang maramihang mga, alam naman po ninyo yun, nakarating po sa inyo yung report na yun, maraming mga MILF forces dumaan sa checkpoint at medyo nagulat ang mga community. So, as to the coordination po sa mga ganitong similar incidents, ano po ang, kasi sinabi nyo, pinag-usapan na po, may napag-usapan na po kayo. Ano po ang arrangements?
1: Yung pag seek ng coordination every time papasok. Noon pa man din naman, hindi kami pumapasok sa area nila pag walang permission. Ganun din sila. Hindi din pwedeng lumabas ng encampment or kinukusulin nilang community pag hindi wala rin coordination. Kaya nagkaka-problema lang pag walang coordination.
0: Mm-hmm.
1: Noon pa man, in-observe na natin yun. Kaya hindi tayo pumapasok sa basta-basta sa mga communities nila or kampo nila na wala pong prior coordination. Yung nangyari naman sa Lanao na naharang kasi now na in period may mga high power firearms na dala na wala naman pong abiso kaya po pinabalik.
0: Mm-hmm. So well-defined naman po yung provisions on coordination. Pero bakit nangyayari pa po itong ganito na nagta-transport sila na may mga high-powered firearms na hindi na-coordinate ng maayos?
1: I think sa my left side na yon kung bakit na ginawa.
0: Mm-hmm. Sorry. So you're not the right person to answer it. But as we speak, Colonel, ano pa yung mga nakikita ninyong mga ano challenges sa future? We only have 3 more campaign days at election day na sa 14. So far, noong nag-uusap tayo, you were saying, you told us na there is a possibility na i-downgrade yung classification ng mga areas from red to something else, or i-upgrade from green to something else. Mayroon po bang development rito?
1: So far, wala naman kami nakikita ng problem. Timing naman yung takbo ng campaign dito sa area ng 6ID. Ang mas binabantayan pa namin yung result ng election kung sakaling makikinim na may candidates kung walang mangyaring tension. So mas doon pa kami nag-look forward sa scenario after ng counting po at after ng declaration ng mga nanalong candidates.
0: Mm-hmm. Pero as far as you are concerned po, wala pa po ba tayong alam na dati na-classify natin as a red area at di-downgrade natin, or dati na-classify natin na green area tapos in-upgrade natin into orange or red?
1: Parang wala namang pagbabago sa mga classification as of kahapon. The same pa rin naman.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po, Colonel, sa inyong panahon. Baka may mahalaga pa kayong mensahe para sa ating mga tagapakinig. Naririnig po tayo sa buong BARM except ang mga island provinces. Pati dyan sa Lanao del Sur at Lanao del Norte, naririnig po tayo.
1: Okay, in behalf of 6ID Engine Task Force Central under the leadership of Brigade General Bunayog, we'd like to inform everyone that your AFP and the Philippine Army will remain neutral and apolitical. Kung pa tayong kinakampi ang mga kandidato or political parties, we are here to ensure everybody can exercise the right to suffrage on September 14 and that the election on September 14 will be peaceful, successful, and credible.
0: Mm-hmm. Salamat po. Magbo-blow by blow coverage kami during the elections, and of course, we hope you will extend us similar courtesies sa darating na mga araw.
1: Okay, maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Mm-hmm. Yun po mga katinig, ang tagapagsalita ng ating 6th Infantry Division, mga katinig na nakabase.

0: identify initially, but they were saying basic i-downgrade kini, no? Kung wala may mga threats on security, mausab ang classification. Matod pa niya, as of now, walay mga changes. So, mao gihapon, how I wish na ato ang notes nga makita tong distribution sa classification sa areas from red to green or orange. So, mga katinig, ang Bilongga Gold, mga katinig, para ni kinananay, para kay tatay, para kay lolo o kay lola, ang Bilongga Gold, mga katinig, suporta sa aktibong panginabuhi adlaw-adlaw. Balik kita, humanianing pipila na ito ka mga pahinomdom.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumaro sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko, analagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na gula akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back, mga katinig. Mga katinig, daghan dai mga panghitabo diha sa barm, no, kay niaging mga adlaw. Adunay sunod-sunod nga mga aktibidad katong pitsa 9, gahapon man siguro pitsa 9, no. Adunay gipatawag ang inisyatibo sa 6th Infantry Division ay nagpatawag din siya og mga key leaders sa stakeholders sa BARM og adunay gihimo nga reaffirmation sa ilahang hugot nga commitment para sa usa ka peaceful nga BARM parliamentary election. Dito kini gihimo, mga katinig, sa Kampa Siungko, sa Awang, Datoo din Sinsuat, sa Maguindanao del Norte. Ang 6th Infantry Kampilan Division og ang Joint Task Force sa Central, kauban ang government agencies, uban pa mga security forces, mga peace advocates, mga election officials, uban pa mga sectors, nag-reaffirm sila, mga katinig, sa ilang commitment nga magtinabangay sila sa pagsiguro nga safe, peaceful, orderly, and credible ang umaabot nga BARM election karong Setyembre 14, mga katinig. Ang maong panagtapok konferensya nga gipanguluhan o gi-host sa 6th Infantry Division, mga katinig, gi-appeal po niya ni, appeal diri specifically kadtong mga stakeholders sa diha sa special geographic area sa BARM. Kaya kining special geographic areas, mga katinig, libog pa kita kung asa ni sila nga probinsya nga mabilong, kaya wala pa natukod ang probinsya para ni aning special geographic areas. Ato lang lakbitan pag-explain gamay kining special geographic areas, mga katinig, kaya kini nasakop kini sila sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, apan nabilong kini sila o ilalom kini sila sa mga munisipyo or probinsya nga dili miyembro sa BARM, no? So kini ka itong mga areas nga panahon sa mga sa plebisito, nibuto sila nga mo-appeal sila dito sa BARM, kay sa kanhing nga mga plebisito nga nahitabo, wala ni sila ma-appeal sa BARM, kay bisan og nidaog sa ilahang barangay o sa ilahang munisipyo ang yes, no? Wala sila na appeal tungod kay ang tibuok probinsya nila nag-no man. So mao kining mga special geographic areas, mga katinig, mao ning

0: mga ang uban sa usa ka munisipyo taga unom lang ni sila ka barangay or more, no? Pero giila sila nga special geographic area nga miyembro or nagpailalom niining Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So part kini sa mga nasabutan sa gobyerno og Samoro Islamic Liberation Front, no? Ang sa maong panagtigom naghatag og mensahe kining si General Ricky Bunayog, ang acting commander sa 6th Infantry Division og kining Joint Task Force Central. So iyahang giya pang hingusgan, iyahang gi-stress, iyahang gi-emphasize mga katinig ang panginahanglan gayud nga protektahan ang mga boto og mga botante nga safe sila panahon sa pagboto. So iyang giingnan na ang mga stakeholders nga tanang mga botante kinahanglan gyud pud nga mug-exercise ay lang katungod or muboto, no? Kay katungod man nila mga katinig, ang right to suffrage is a basic right of every citizen. So matud pa ni Colonel General Bunayog, dapat muboto sila, exercise sila ang ilahang katungod nga muboto nga walay gikahadlukan, wala sila gi-pressure, gihadlok, di ba? Or wala gipalit ang ilahang boto kay mga katinig, murag na ay Operation Kontrabigay nga gipatigayon pod ang Commission on Elections diya sa BARM. So ang Operation Kontrabigay, I don't know how will this work diha sa BARM, kaya of course bisag asa man ni kining bigayan o kining mga politiko mga katinig na master nila ang pamaagi nga kining ilahang pagpanghatag og kwarta dili madakpan, although adunay pipila ka mga instances, pipila ka mga kaso nga adunay mga gipanggukod kaya nagdala og kwarta nga pang bayad sa mga botante mga katinig, ang unsaon gyud pag protekta ani, unsaon gyud pag santa aning pagpamalit og boto is actually a problem. Kay every election nag-learn po din atong mga kandidato kung unsaon pag circumvent, unsaon pag violate kanang maong balaod. Mga katinig, hisgutan nato kining Maguindanao del Norte. Kining Maguindanao del Norte mga katinig, ang governor dere si Dato Tukaw Mastura, no, appeal siya ni ining maong meeting nga gipahigayon diha sa 6th Infantry Division. Mga katinig, nasayran na to or nasayod kita nga taliwala sa kampanya sa eleksyon, nagapangandam gihapon kining probinsya sa Maguindanao del Norte, nagapangandam sila ning usa ka dako kayo nga national event nga pagahimuon diya sa Sultan Kudarat Maguindanao, specifically sa Sultan Kudarat National High School. Mga katinig, unsa kini nga dako kayo nga panghitabo diha? Mga katinig, adunay gitawag og the second Honorable Dato Tukaw O Mastura National Horse Show and Competition. Dako-dako kaning event mga katinig, kay giandaman gayud kini sa provincial government og mga katinig, nag-expect sila og more than 100 horses from all over the country to come. Aduna na yung mga commitment gikan sa Visayas og sa Luzon og ang 14 member clubs niining Philippine Horsemen Federation. So mga katinig, kulba hinam, no? Adunay lumba, may mga competition po na mangyayari diyan ngayong October. This is already after the election. Murag September 19 20. So 18 pitsa 18 pa lang mangabot na kining mga partisipante nga nagikan sa lain-lain na mga lugar. So congratulations Governor Mastura and good luck. So it's good nga mahitabo kini after elections na kay para dili na busy ang mga local government officials. This is part of the celebration mga katinig sa anniversary mo, rag 40-year anniversary sa creation sa Maguindanao del Norte as a province, ikaupat nga tuig na. So atangan na to na, no? Dili lang eleksyon ato ang bantayan diha mga katinig kay daghan og mga panghitabo kay guwas sa aning although na trim down mga katinig ang ilahang mga activities compared to that of last year because of kaning austerity measure nga ginapatuman sa ato ang gobyerno, although na trim down ang ilahang mga activities, nindot pod kay na-focus sa pipila lamang ka mga dinagko nga activity. O isa niya ni kining second dato to ka Mastura National Horse Show ang competition. Mga katinig, aduna kita yung mga amigo, mga kaila. Daghan kita mga kaila nga mga kandidato nagdagan na pag lain-lain nga posisyon diha sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pandili na to sila ma-mention tanan. Of course, some of them matuan ang na-interview. Ito pareha ni Gian Amalia Usop. Of course, na-diha gadagan po da. To represent the settlers si Yul Uyala Ulaya na dugay na pud siya. Actually si Yul ay usa ka balik Islam, no, taga Leyte na siya pero balik Islam, and he has been, dili siya good kanang Muslim by birth but nag-convert na siya, and he has been living up sa iyahang faith as an Islam believer. Mga katinig, daghan pang mga ubang mga kailan na to. Of course, si dating Assemblyman na Ruby Sahali, sila Anayatin, uban pa. Anyway, daghan kayo na sila. Di nato niyo mention tanan. Mga katinig, sa laing bahin usab dito sa National, medyo... Nagkalandrakas na pod dito sa National mga katinig. Nganong nagkalandrakas? Daghan o mga nahitabo nga hinungdan nga nagkalandrakas sila. Kaya nganong mga katinig? Adunay mga panghuna-huna nga gipalutaw sa prosecution diri sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte, nga dili lang katong 100 million, dili lang katong 75 million ang posibleng ma-disallow sa Commission on Audit, but the whole 612 million may all be disallowed. Kung mahitabo ni but pasabot, the Vice President will be asked to repay the government aning 612 million. But that has yet to be finally decided. Kay in relation also, there is a trial, nag-ingon ng prosecution nga dili na nila i-present ang something like 15 ka mga witnesses para mapadali kuno kining bista o kining pagtaral kang Vice President Sara Duterte, o instead, no, sa halip nga kining 15 ka mga testigo, gusto nila nga ipatawag si VP Sara Duterte as a witness stand. And of course, expectedly, grabe ang opposition ni ani sa defense, no, kay matud pa nila dili pwede nga patistiguhon nimo si VP Sara against herself, no, kanang ginaano nila dere ang ilahang gina-assert dere nga kanang right against self-incrimination. Mauna ang gina-assert na dre. Ang balaod nga nagaingon nga di ka pwede motistigo batok sa imuhang kaugalingon. So, ingon po ang prosecution, the Vice President may not necessarily testify against herself. Kaya wala daw sa konstitusyon na gaingon nga bawal ka ipatawag sa witness stand. Bawal ka ipatawag sa witness stand. Ang dili or ang gibawal mga katinig katong motistigo ka against herself. But of course kung ang prosecution ang patawag kay VP Sara Duterte, di ba, she will be forced to she may be forced to testify against herself. Ingon ang depensa, no need. The Vice President is ably, properly represented with the presence sa kadaghan ng mga abogado niya dito sa impeachment trial. Ay, kapoy nag ano. Ano, mura og boring na. Niyabot sa boring stage sa kining trial against VP Sara Duterte because daghan kay mga technical terms that the Filipino people doesn't deserve to listen at all or do not want to listen at all kay wa sila kasabot. Ang gusto lang nila mabalan kung guilty ba gyud or kuan. Guilty ba gyud or not ang vice presidente. Kaya doon na pa yung mga pipila ka mga daghang mga ano, aduna yung mga daghang mga developments that may work against the vice president, no? But all these developments have yet to be presented or to be proven nga nga evidence against the vice president yun sila nga makatabang kini dito sa pagpalig-on sa kaso kay vice presidente. Kay for one mga katinig gusto sa ano or kining Quezon City prosecutor adunay giya dito sa Quezon City Prosecutor's Office adunay gi file si Attorney Man Scarpio ang bana ni VP Sara Duterte nga kaso kining maong kaso maon itong ilang prayer nga ano undangon ang pagpaabre sa mga bank accounts nila Carpio tungod kay si Carpio dili man government official ug dili man siya impeachable officer. Unfortunately mga katinig gi-junk kining maong petition sa Quezon City Prosecutor's Office kay matud pa sa piskalya wala ni sa ilahang jurisdiction. Dapat dito ni i-file ni Carpio sa Office of the Ombudsman. Aminable pod si Attorney Man Scarpio nga ingon siya nga anong mag-antos pa manta mag-sago-hago patag panahon dali sa ubang korte. Sige, diretso na ta dito sa Office of the Ombudsman. Mga katinig, isgutan naman man yung bank accounts, no? Ang prosecution pod matod pa ni Congressman Joel Chua aduna ko ni mga 15 bank accounts sa ni Sara ug ni Man Scarpio nga nagmatch sa dito sa AMLAC report sa Ilgatin Wealth. Kining Ilgatin Wealth mga katinig mao ni ang sunod nga article of impeachment nga ipresenta sa prosecution diha sa ano impeachment court, no? Nahuman na itong duha ka articles ang una ka itong grave threat, number two kining misuse of public funds nga nakasentro diha sa confidential intelligence fund ug ang sunod mga katinig kining alleged in ill-gotten wealth sa magtiayon nga months o Sara Duterte. So sayon makita nga diha sa level sa investigation sa Kongreso ilahang gipatawag ang AMLC or Anti-Money Laundering Council ug aduna kini mga testimonya o aduna mga papeles nga gisumiti diha sa Kongreso and base niining mga papeles sa matud pa ni Congressman Joel Chua adunay 15 ka mga bank accounts ni Sara ug ni Man Scarpio nga nagmatch dito sa report sa AMLAC. So unsa ka kini ato kini masayron sa sunod nga mga adlaw because mga katinig mutikang na ang impeachment proceedings sa from misuse of public funds sa to allege sa ill-gotten wealth. Ha, another issue po, mga katinig, kay Girace ni Senator Tulfo, nga dapat kuno pa decision na ang Korte Suprema kung pila bagyod ang threshold sa muboto para ma-impeach siya si BP Sara Duterte kay sa pagsugod pa lang sa trial giluwatan nga punto ni Senator Judge Presiding Judge sa Chief Escudero nga base sa Constitution 16 gayud kinahanglan gayud nga makakuha og 16 nga boto among 24 senators sa nga maoy maka convicto kang BP Sara Duterte. Pero sa pagkakaroon pa lang ni mga katinig, wala mga nikabot og 16 ang nagatambong diha sa Senate trial, no, sa ano impeachment trial. So unsaon kahani pag-abot og 16, that's why confident kaayo pod ang mga senador judges nga suporta ni VP Sara Duterte nga dili gyud ma-impeach ang ilahang amo tungod kay di man gyud maabot ng 16. So side man kita nga ang majority aduna lang sa lay 13 ka buok. So kinahanglan sila og 3 other senators from the other side of the fence, no, sa mga kwan supporter ni BP Sara Duterte. So kinsa may posible nga mubali ang among them nga naa sa side ni BP Sara Duterte nga nakita na to diha sa naman sila yung mga open declaration gyud nga they have been supporting BP Sara Duterte. So ang nauna dere of course si Senator Robin Padilla na diha ang duha ka magsuon nga Cayetano, si Pia Cayetano og si Alan Peter Cayetano, na diha ang magsuon nga Villar, si Mark Villar og si Camille Villar. Of course, adiha si Bongo, si Senator Bongo. Of course, naapo diha si Senator Bato de la Rosa, si Senator Jingo Estrada, si Senator Marcoleta. But mga katinig, ang realidad sa pagkakaroon, kini unahon na to ni si Senator Bato de la Rosa, mga katinig. He has been in hiding, nagatago-tago siya tungod aning kaso nga iyang giatubang diha sa International Criminal Court. Co-accused siya ni kanhing presidente Rodrigo Duterte. So nagatago-tago siya. Wala siya since katong na-ay reorg, na-ay attempt nga mag-reorg. Ay di, na diyon yun ang reorg diha sa Senado. Nibuto kini si Ronald Bato de la Rosa diha sa Senado. Aron iboto si Alan Peter Cayetano as Senate President. Mga katinig, but that did not took long. Kaya naagaw po niya ning kampo nila Gatsalian, ang liderato sa Senado. So, kabaluman tatanan nga si Jingo Estrada o si Rodante Marcoleta na preso po kini sa allegation, buot pa sabot dili pa sila kumbiktado sa allegation nga plunder, mga katinig. Ano na po yung initial nga mga hungihong nga kining si Bongo ay co-accused possibly po nga mag-issue og warrant of arrest ang ICC or International Criminal Court bato kay Bongo being a co-accused ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte. So adunay amicus curiae, o sea, friends of the court nga ipatawag ang Senate presiding judge nga si Chief Escudero nga paminawon ang mga panghuna-huna sa mga eksperto mahitungod ni aning threshold conviction. Will it be 16 or could the constitution be interpreted in some other ways, no? So, ang mga eksperto, mga retired chief justices, mga dean sa mga law schools, o mga ano, bantugan ng mga abogado, ilahang ipatawag diya sa Senado para mag-discuss sa ipadayag ang ilahang mga opinion mahitungod ni aning conviction threshold. So, wala pa po din na final, matod po din si Escudero. Ado na rin mga pangalan ng ilang ginahisgutan, pero wala pa kinigipagula. Wala pa kinigisibya, mga katinig, tungod kay matod pa ni Escudero, kinahanglan pa nilang istoryahan, no? Mananghid pa sila. Ilaha pang i-convince kini mga tawhana nga mo appear sila diha sa korte. Mga katinig, kapag kailangan mong manatiling aktibo pati sa kama, Ganado Capsule ang kasama mo para sa siglang kailangan ng bawat araw. Atong paminawon, kining pipilian to ka mga pahinomdom.
1: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
2: Sa tong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol gani sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, kasweet ba o?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Mmm, tabalo na ko sa inyong mustong basabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Okay, bye.

0: Welcome back mga katinig, mapalad ang mga tagapakinig natin sa buong barm dahil mayroon tayong isang actually she has tried politics but she has been a journalist. Kailan na to siya? Nakilala po natin siya na talagang isang magaling na journalist at a political analyst in her own right, lalo pag-usapin sa Bangsa Moro. Mga katinig, nasa linya si Ginang Samira Guto. Magandang umaga, Sam. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Magandang umaga. Assalamualaikum sa Tinig ng Bayan, sa ating mga tagapakinig. Dito po ako sa Manila in the meantime. Pero pauwi na po sa Marawi tonight po to vote po.
0: Malakas po yung ating istasyon diyan sa Pangil Bay. Naririnig po diyan sa may Lanao del Sur at Lanao del Norte. Anyway, sa ngayon po, butante po kayo sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao at alam po natin na special at hindi lang special kundi talagang tinututukan ito ng COMELEC at ng international community kaya this is the first time that a parliamentary election will happen in the Philippines and to think this is happening in the Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao and part po ito ng deliverable sa ng government sa peace agreement na ink nila with the Moro Islamic Liberation Front. Now, this is new because nandito na yung dating mga kombatants na lumaban sa gobyerno at lumahok na sa politika. How are you looking? Ano yung mga challenges? Ano yung mga novelties na nakikita nyo mangyari dito sa election ngayong September 14?
1: Thank you po, Romy. First is to say thank you sa lahat ng preparations ng gobyerno. We have about 9,000 police, hindi lang po yung organic sa PNP BARM kasi naging advisor tayo ng PNP, so nababantay natin yung security force. At nag-chairman din tayo, Romy, sa watchdog dyan sa change movement, Lanao del Sur, with 700,000 voters po yan, pinakamalaki sa 5 or so provinces and city ng Cotabato, Marawi ang component ng Bangsa Moro. So napakalaki na coverage, 1 million voters out of the 4 million population. And this is of course the highest hotspot place no ng ating bansa. Ito po ay usually ang nagkakaroon ng special elections dahil lang sa may mga usual threats of security or terrorism which under rules no ay pwedeng nakaka-disrupt yan pag magkaroon ng any security problem sa presinto. We have about 2,000 or so voting precincts to be manned. So binabantayan po natin yan bilang siya ang aking boss or principal, si Senator Robin Hood, ay chairman ng Muslim Affairs, Cultural Affairs. At syempre, since aktivista ako, no, teenager pa ako, binabantayan ko yung martial law that led to, kasi kaya tayo nagka-martial law sa Pilipinas, dahil sa conflict po sa Mindanao, bilyones ang nagastos. Alam niyo po ito ni former, itong ating current na president na anak ng naunang presidenteng si Marcos, nung martial law of 60s.
0: So, anak ng diktador.
1: Yes, at nangyari po, itong martial law period, I mean, na ang rason nga ay ang Mindanao conflict at ang Bangsa Moro ay ang malaking rason. Kaya po, bantay itong international monitors ang panawagan ko bilang personal ito dahil sa nanggaling ako sa watchdog. International monitoring continues to be important. Binantayan ito ng Malaysia for 17 years. Binantayan ito ng Organization of Islamic Conference. Binantayan ito ng United Kingdom at iba pang NGOs, international NGOs. So maganda po na mabantayan ito. At as the budget season in Senate goes, tatarungin din natin yung COMELEC, kumusta yung pagbantay nila.
0: Part po ito ng deliverable dun sa comprehensive agreement on the Bangsa Moro. But this is happening at a time na the principal din, yung Moro Islamic Liberation Front has been divided. At may mga mahalagang tanong, anong mangyayari just in case the mainstream more Islamic Liberation Front will not win sa race sa pagka chief minister ng BARM? How will governance be a part of the deliverables dyan sa peace agreement, sa comprehensive agreement on the Bangsamoro?
1: Yes, yung elections sa BARM would not just be a one person, one vote of sa balot, no, na consideration, but also yung security briefing has been regular, and so that ang consideration always that the COMELEC, of course, is the one in power. Siya po ay ang nag-deputize ng mga security puwersa. Pero ang deliverable dapat na makita, no, ng COMELEC is not just to secure the precinct, but really to ensure na walang masasaktan ng mga bata, Kristiyano, minority na mga women. Kasi yun ang mga botante ng mga hindi may puwersa, no, yung mga botante. At saka siyempre gun ban is in force. So this is already a call out to the MNLF, the MILF, all the former rebel forces, which continue, as you know, kasi normalization, which is the part of peace talks component, under implementation pa rin. Hindi yan naalis ang full decommissioning, di ba po, ng MILF.
0: Mm-hmm.
1: So, yes, gun ban po ang elections ngayon. There is no presence, supposedly, ng mga armas, pero it doesn't mean na nawala yung armas. So,
0: yeah,
1: yan po ay... tingnan mo naman na may isang estudyante nakatago sa Zamboanga. Well, of course, that's not BARM.
0: Mm-hmm.
1: But anyway, the pwersa ng armas is something that we still need to monitor. The deliverable is to have majority precincts sana makaboto. Sana po ay lahat ng 9 parties are able to see na kanilang followers ay mayroong watchers. Sila po ay mayroong accreditation din sana. Kasi nga nagkaroon naman ng mga voters' ed at saka engagement ng COMELEC sa mga voters na parties. So yun po, Romy, yan ang hoping na all the pillars ng ating HOPE, Honest, Orderly, Peaceful Election, ay mangyari.
0: Mm-hmm. This is indeed very special dahil aside from first parliamentary election dito na magaganap sa Pilipinas, yung kabilang sa mga iboboto, as ito, dapat masagot niyo ito bilang activist. Mayroong very specific women representative, mayroong IP representative na iboboto, mayroong tawag ito settlers, mayroong religious leaders na iboboto. What does this mean in the context of people empowerment?
1: Napakalaking bagay po na ang mga sektor. Kasi sa buong bansa, tayo rang sa 13 regions, 12 regions, ang merong parliament format for parliamentary system, which means hindi po binoboto ay individual na tao, kundi majority of the 80 seats na hinihingi natin binoboto ay district. It means that they are voting for parties, they are voting for the organization, they are voting for the philosophy ng mga asosasyon or mga party organizations. So, ang aking hope is that merong naging intelligent, no, na discussion, nagkaroon ng mga debate naman, MILF-led party, UBJP, nandyan po yung
0: BFP.
1: Yung BFP, Bangsamoro, BGC, nagkaroon ng mga riot, mga from the different islands. So, it's a wonder din sa akin na nagpa-participate na yung mga sama from the island, no, yung mga Badjao. So napakalaking bagay po itong women also and our Christian representatives ay nagkakaroon na ng boses. So ako po ay nagpapasalamat dahil dahil po ito ay nangyari na after 14 years of peace negotiations at 8 years na ating peace talks bangon sa more government, I mean, nagkaroon na ng transition, di ba?
0: Mm-hmm.
1: At ito na po, after 3 postponements ang BARM elections ay nandito na po ang eleksyon. So ginagastos na nito na bilyones na po ang nagastos sa balota. Sana po hindi na postpone. Of course, walang mangyaring anything sa election day on Monday. Ito na po, nagkampanya na, nakinig na po ako sa lahat ng mga partido at boboto na kami.
0: Mm-hmm.
1: Monday.
0: Yeah, Sam, marami pa akong katanungan sa iyo pero wala na tayong oras. But now that we have reconnected of sort with you, we hope you will extend us similar courtesies next time. Yung baka may ipapahabol pa kayo na hindi namin naitanong sa inyo.
1: Yes po, ito ay pagpapasalamat sa buong civil society din dahil ang church, surprisingly, ay ang napakalaki na nagsuporta po sa kapayapaan. I was part of Friends of Peace po na technically naglobby talaga to Romy sa Speaker of the House, Congress nung previous administrations, nung time ni Pinoy, nung time ni prior to President Pinoy for the peace talks at saka BOL, Bangsamoro Organic Law, until naipirma na ni President Duterte and now President Marcos. Again, the son of President then Senior Marcos, na nakita niya yung trilyones na nagastos sa martial law, sa armed conflict between government and the Moro National Liberation Front. Binantayan ng Libya ito at 50 countries ng Organization of Islamic Conference. So this is very well invested upon. Napakalaki po para sa ating mga masa. Tayong mga taxi driver, tricycle, ginastosan ito ng oil kung sa gasolina, laki ng gasolinang naipandar. So bilang isang sibilyan at ngayon nasa gobyerno, ay nakita ko po, Romy, the value that the election process has to be observed. Dahil demokrasya po tayo. Tayo mga Muslim naman at Bangsamoro, sana po para sa mga anak natin, para sa mga bata, para sa mga henerasyon na madarating, sana po ay preserve natin, intact natin yung kapayapaan. Huwag na tayong bumalik sa away-away.
0: Mm-hmm. Maraming salamat sa moving in na sa Lanao provinces si na kasama nating Bobby Tumunera, si Froilan Gallardo at saka si Richel Yumel. They will surely be getting in touch with you.
1: Yes, we honor the journalists who always are the third pillar of or the first pillar ng ating pagbabantay. Salamat po sa watchdogs din, sa lahat na magbabantay. Salamat po sa pagbantay.
0: Mm-hmm. Have a safe trip back home to Marawi.
1: Thank you. Pagbantay po. We'll be voting in Marantau, Lanao del Sur. I think the monitors also will be watching and monitoring. Pwede pong baka sumabay po ako sa mga monitors after voting in my precinct in Marantau, First District. It's the biggest municipality after Wao, Lanao del Sur.
0: Wow, please do that. That's great news. We will be getting in touch with you from time to time on updates.
1: Yes po. Tawagan niyo po ako on Monday. Bakat boboto po ako by 8 a.m.
0: Mm-hmm.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat, Chokran.
1: Maraming salamat po. Assalamualaikum.
0: Mga katinig, yung po ang tinig ni Vice Amira Gutok. Lampasan po tayo sa ating oras, but of course, it's always very precious to have a resource person na nag-guest like Samira Gutok dito sa ating programa. Asahan nyo po, maririnig nyo siya dahil tatawagan po natin siya from time to time during our blow-by-blow coverage. Mga katinig, sa ngalan sa atong kauban nga si Ruby Padilla Season, Tinig 40, kini si Tinig Dos Romy Ilusfa, nagpasalamat sa inyong pakiguban ka na mo ng hinaot ng unta sa Tanang Higayon, Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita sa atuang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kay musunod dayon ang atong alas 7 balita, kauban si Kaloy Rosario.
2: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
3: Kumagat mo ho ba kay akong itlog nga ito? O butang na ako nga. Pagkakitan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang akong asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingo ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
2: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan tayo dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Moshi Moshi Shiki Yaki.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
7: Oras, alas 7:08 na.
6: Time checks brought to you by Kidiyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidiyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Oras, ganap na nga alas 7:11 na at ngayon sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita. Ngayong umaga po ng Huwebes at 10 buwan po ng September 2026. At ang mga balita inyo po nga maririnig sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo natin mga pangunahing mga balita, isang truck mixer ang nasangkot sa vehicular accident sa bayan ng Makilala, Cotabato kahapon. Matapos na wala ng kontrol ang driver nito. Headline. Samantala, 7 katao naman ang sugatan na matapos na bumangga ang isang 10-wheeler truck sa isang bahay sa bahay naman ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Headline. Magkasawa patay matapos ito'y ratrati ng hindi pa nakikilala mga suspect habang natutulog sa kanilang bahay sa Datumuntawal, Maguindanao del Sur. Pero at alahas tinangay ng mga suspect. Abot naman sa halos 1,000,000 pisong halaga ng illegal drugs na nakumpiskal ng mga otoridad sa kinasang operasyon sa Davao del Sur. Mga guro at estudyante nasaktan na matapos nahulog ang kanilang sinasakyang truck sa Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental. At samantala, abot naman sa 9.4 hectares ang nasunog sa nangyaring forest fire sa Davao de Oro.

0: inspeksyon sa lahat ng mga impilan ng pulisya. Isinagawa naman ng bagong regional director ng PNP Regional Office 10.
1: Headline.
0: Dagdag ng mga puwersa para magbantay sa Bang Samoro election sa September 14. Dumating na sa iba't ibang mga lugar.
1: Headline.
0: Itali ng mga balita, susunod na.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
5: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
4: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
6: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Kofiyaki 7-in-1.
7: Lami, wala ka po. Lami, liho. Kaanin mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka. Lami, lay mong lawas.
8: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
7: Katulo. Buntag, untong hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kung imunon.
8: Kapi nga...
7: Kofiyaki 7-in-1.
6: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
9: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Ginap na ang alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunang mga balita, maswerteng walang nasaktan o nasawi sa nangyaring pagka-aksidente ng isang malaking dump truck sa National Highway ng Sityo Malaang, Barangay Poblasyon, makilala Cotabato kahapon, kung saan ang naturang dump truck ay umakyat sa gilid ng Lamitan Bridge na batid mula sa makilala PNP na alas 2:40 kahapon ng hapon habang binabagtas ng naturang dump truck patungo ng Davao City.

Namin naman yun ang isang 43 anyos na si Philip Tanilon de la Cruz, residente ng Davao City. At

Magkasunod doon ang sasakyang minamaneho ng isang nagngangalang Philip Talino de la Cruz na isang Huo DML cement mixer truck na may plate number LAQ8041. Subalit bigla itong nagpreno at nawala ng kontrol kaya sumalpok naman sa isa pang pulang dump truck na may plate number LAO8828 na may mga kargang buhangin na pag-aari naman ng isang hardware at minamaneho ng isang 35 anyos na si Judge Bacornay Tampus, taga-barangay Talon-Talunan, Makilala, Cotabato. At dahil sa lakas ng impact na wala ng kontrol, ang driver ng naturang dump truck kaya't hindi nakaiwas, ito'y umakyat sa tagiliran ng naturang tulay. Mabilis namang rumispundi ang mga tauhan ng Makilala PNP para magsagawa ng naturang investigasyon. Hanggang kagabi ay nagdulot naman ng matinding traffic sa daloy ng trapiko sa boundary ng poblasyon at saging sa Makilala, Cotabato habang tinatanggal o inalis ang naturang dump truck ng mga otoridad. Dahil one lane lang ang daan kagabi ay pahirapan para sa mga motorista ang dumaan sa naturang bahagi ng National Highway. Alas 7:19 na. Samantala sa ibang mga balita, 7 naman kataong nasugatan matapos na sumalpok ang isang 10-wheeler truck sa isang tahanan sa Barangay Pigkalagan, Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte kahapon. Kabilang sa mga nasaktan ang isang sanggol. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang truck ay nawala ng kontrol. Ang driver na si Almansur Pandamoro, 21 anyos, na taga-barangay Crossing Simuay, Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte. Dahil sa lakas ng impact, ay nasira ang tahanan at dito nasaktan ang isa sa mga nabatid na isa sa 7 nasaktan ay isang sanggol. Naganap ang naturang insidente alas 2:40 kahapon ng hapon. May mga ulat na tinangka umanong nag-overtake ng naturang truck sa isa pang sasakyan habang binabagtas ang Davao-Cotabato Highway. Kaya't nawala ng kontrol ang naturang driver. Sa kasalukuyan, nagkakaroon na ng pag-uusap ang mga pamilya ng biktima at ang may-ari ng truck na barangay chairman ng isang barangay sa naturang bayan. Alas 7:21 na, samantala sa ibang mga balita mula naman. Sa Dato Muntawal, Maguindanao del Sur, pinagbabaril naman ang hindi pa nakikilala mga sospek hanggang sa napatay ang isang mag-asawa sa sitio Maliyumpong, Ligwasan na Maguindanao del Sur na dating sakop ng Dato Muntawal. Naganap ang naturang insidente alas 11:30 kamakalawa ng gabi kung saan pinagbabaril ang mga biktima nga sina Muuwa Alex Pandapatan at ang kanyang asawa nga si Baya Makabinban sa Lipada Pandapatan habang sila'y natutulog. Bigla umanong pumasok ang hindi pa nakilala mga armado mga grupo at pinagbabaril ang mga ito. Matapos ang naturang insidente bago tumakas ay ninakaw pa ang kanilang mga alahas at iba pang mga mahalagang mga gamit. Nagpapatuloy kayo ng ginagawang investigasyon ng mga otoridad at kabilang sa mga anggulong tinitingnan na posibleng material gain. Balita mula naman sa Davao del Sur, aabot naman sa halos 1,000,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency 11 at iba pang mga tropa ng PNP mula sa Malalag, Davao del Sur. Alas 11:26 nang inilunsad ang naturang operasyon kamakalawa sa Puro Kamanga Barangay Poblasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na nakilalang si alias Dom, 27 anyos, kung saan ay nakumpiska ang
halos 1,000 o 1,000,000 halaga ng shabu at marihuana. Nasa 66 na mga pakete ng hininalaang pinatuyong dahon ng marihuana ang nakumpiska mula sa kanya, kung saan ang naturang suspect ay naharap na ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ilang estudyante naman ang nasaktan, kabilang din ang kanilang dalawang guro, matapos namang masangkot sa vehicular accident ng kanilang sinasakyang truck sa Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental. Ayon sa ulat patungo sana ng Bayan ng Baganga, ang naturang mga teacher at mga estudyante para dadalo sa Division Schools Press Conference o DSPC. Nabatid ang naturang truck na pag-aari ng isa sa mga magulang ng estudyante ay nag-alok na sila ihatid sa paaralan nang nagkaroon ng pagka-aberya ang sasakyan sa pagdating nito sa Barangay Santiago. Dilan dito ay nahulog sa malalim na bahagi ng lugar ang naturang sasakyan na agad namang nirespondihan ng mga tauhan ng San Isidro Rescue and Medical Team, kung saan isinugod naman sa Davao Oriental Provincial Hospital sa Makati City ang mga sugatang mga biktima. Ngayon ay nasa ligtas namang kalagayan ang mga ito habang patuloy pa ang ginagawang monitoring sa kanilang kondisyon. Balita mula naman sa Davao de Oro, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang clearing operation ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Philippine Army at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kasama na ang mga volunteers sa nangyaring forest fire sa Purok 10, Ambawan, na Barangay Usmenia sa Compostela, Davao de Oro. Nabatid na inihayag ni MDRRM Officer Crison Panyo, aabot sa nasa 9.4 hectares ang lawak ng

20 hektarya ang nasunog. Ito ang ikalawang insidente na nangyari ngayong buwan ng Setyembre sa naturang lugar. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung gaano kalaki ang pinsalang naidulot ng naturang insidente.

ginatang alas 7:26 ng oras. Samantala, sa ibang mga balita mula naman sa Panggal Bay, Misamis Occidental. Nagasagawa ng surprise inspection ng bagong regional director ng PNP Regional Office 10 sa iba't ibang mga himpilan ng pulisya sa buong nasasakupan ito, particular na sa Panggal Bay. Si Police Brigadier General Nestor Kabagaybay kasama ang kanyang mga personnel ay nagsagawa ng inspeksyon na sa iba't ibang mga himpilan ng pulisya. Dito ay mataas naman ang moral ng kanilang mga tauhan na matapos na ang naturang surprise inspection ay nagdulot ng pagkakataon na para sa mga pulis na mapakinggan ang kanilang mga hinanaing at mga hakbang para sa pagtiyak ng seguridad.

0: Kaugnay nito, nagbigay naman ang kanyang assurance si Police Brigadier General Bagaybay sa kanyang mga tauhan. Ibibigay nito ang buong suporta para mapanatiling matatag at maayos ang kanyang mga buong nasasakupan. Ayon sa kanya, magpapatuloy ang kanyang paglilibot sa iba't ibang mga himpilan ng pulisya para alamin ang sitwasyon ng mga ito upang tiyakin ang seguridad ng mga mamamayan sa kanyang nasasakupan.
1: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretsyon abot na dire.
3: Oo.
2: Iko pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na naayo.
3: Duha kapad lang ang yan.
2: Duha kapad, wala na yung lahing kaya wala ko. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpaun.

0: puso, bantong ra, ning kalitra in town og kalagsik. Unya, matingala ka kay, manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
3: Tukar ginapukitim, hupong ginapong tiil, nga managpo ito isanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagtry na ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, nagayon, ako siyang gi-3 times a day, ganahan man ko, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon, kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

Ganap ng alas 7.32 ng oras at samantala, mga dagdagan na mga balita mula pa rin sa Misamis Occidental kung saan na-recover ng mga otoridad ang isang Carnap Moto o Carnap na isang Toyota Hilux pickup vehicle na nagresulta din sa pagkakaresto ng dalawang mga suspect sa Cagayan na de Oro City. Ayon na sa ulat, ang naturang Hilux vehicle ay kinarnap noong September 8 batay sa CCTV footage na nakuha ng mga otoridad. Alas 6 ng umaga ito, ninakaw ng dalawang mga suspect habang nakaparada sa buntong barangay Kamamanan. Matapos naman na isinagawa ang operasyon na recover ito ng mga tauhan ng Police Station 2 sa tulong na rin ng grupo ni Police Major Peter Tahor. Ang mga suspect ay kasalukuyan ng nakapiit sa detention facility ng Cagayan de Oro City. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang pickup vehicle ay nasangkot din sa isang vehicular accident sa Usamis City. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang coordination ng Usamis City PNP at ng Cagayan de Oro City kaugnay ng naturang insidente. Ganap na nga alas 7.34 ng oras, samantala

Ipinapaalam naman ng pamalampan ng Lubigan ng Cotabato ang pagpapalabas ng ikalawang batch ng allowance para sa unang semester ng academic year 2026-2027 para sa 1,146 na mga provincial scholars na tatanggap ng taga 6,000 pesos bawat isa. Ito yung mula sa kabuuang 6,876,000 pesos inilaan ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza bilang suporta sa pagsusulong ng mga programang pang-edukasyon tungo sa mas magandang kinabukasan ng mga kabataan. Ang allowances ay kinakailangang kukunin ng mga ito sa Office of the PYDD sa Kapitolyo at pinapayuhan naman ng mga scholars na magdala ng mga balidong mga ID bago kunin ang allowance sa Provincial Treasurer's Office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Sa iba mga balita, mas pinaigting naman ang 2nd Mechanized Infantry Battalion ng Philippine Army ang paghahanda ng seguridad para sa nalalapit na 2026 Bangsamoro election na itinakda sa September 14 ng taong kasalukuyan. Patuloy ngayon ang ginagawang security measures ng kanilang tropa sa area of responsibility nito para tiyaking ligtas at mapayapa ang darating na eleksyon. Kabilang sa mga hakbang ay ang mas pinaiigting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, law enforcement agencies, higher headquarters at iba pa mga katuwang na mga organisasyon. Sa tiniyak naman ang naturang pamunuan, ang pagpapanatili ng profesionalismo, disiplina, pagiging patas at pagiging non-partisan bilang bahagi ng kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Samantala, alas 7:36 na tiniyak naman ng pamunuan ng 6ID Philippine Army at ng PNP ang kaligtasan ng mga mamamayan at pagpapatupad ng mahigpit na seguridad katuwang ang kanilang mga forces at peace partner. Kaugnay pa rin ang nalalapit na Bangsamoro election. Isinagawa kahapon ang Joint Leaders Conference at Peace and Order Council Meeting para sa Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Tinalakay sa natulang pagpupulong ang mga security concern at mga hakbang para protektahan ang mga butante, kandidato at mga election personnel. Ay naman na kay 6th Infantry Kampilan Division Commander at Joint Task Force Central Commander Brigadier General Ricky Bunayog, pangunahing prioridad ang kaligtasan ng mga butante upang malaya nilang magampanan ang kanilang karapatang bumoto ng walang pangamba. Nananawagan din ito ng mahigpit na koordinasyon sa iba't ibang mga tanggapan kung saan ang maging ang 6ID ay mayroon ding mahigpit na koordinasyon sa Moro Islamic Liberation Front, Philippine National Police, mga lokal na pamahalaan at maging sa mga stakeholders. Sinabi naman ni PNP Pro Bar Deputy Director for Administration Brigadier General Jimuel Siason, 100% ng handa ang Police Regional Office Bangsamoro para sa naturang eleksyon. Nakadeploy na rin ang kanilang mga pulis sa iba't iba mga lalawigan sa buong BARM. Halos lahat rin ang nasa 5,000 pulis sa augmentation personnel mula sa Region 9, 10, 11, 12 at maging sa Caraga ay dumating na. Nakahanda na rin umano ang contingency plan ng PNP sakali magkakaroon ng hindi inaasahang insidente sa araw mismo ng eleksyon. Samantala, na-deploy na rin ang nasa 869 na mga pulis na nagmumula sa PNP Regional Office 11 o sa Davao Region. Ayon na kay Pro 11 Regional Director, Police Brigadier General Leon Victor Rosete, kabilang sa mga i-deploy nito ang 500 Special Election Board members, 365 security personnel at 4 na mga opisyal. Anya, nakipag-ugnayan na sila kay COMELEC Regional Director Attorney Rimlani Tambuang para sa mahalagang papel na gagampanan ng kanilang mga tauhan sa pagkakaloob ng mahigpit na seguridad.
Pinaalalahanan naman ni Rosette ang mga pulis na panatilihin ang neutralidad, disiplina at integridad habang ginagampanan ang kanilang election duties. Sa mga balita ng pambansa. Iniulat naman ng University of the Philippines sa Nationwide Operational Assessment of Hazard. Umabot sa 2,000 milimetro ang bulto ng ulan na bumagsak sa Pilipinas nitong buwan ng Agosto. Ang malaking bulto ng ulan ang naging dahilan ng paglubog ng maraming lugar sa Luzon tulad ng National Capital Region, probinsya ng Luzon, at iba pa mga lugar kung saan ay lumalim ang tubig baha. Ayon pa sa UP NOAA Director Dr. Mahara Lagmay, malayong mas mataas ito kumpara sa karaniwang bumabagsak na bulto ng ulan sa buwan ng Agosto. Paliwanag nito na kadalasang umaabot lamang nasa 400 hanggang 500 milimeter ang bulto ng ulan na ang bumabagsak sa loob ng 24 oras lalo na sa peak period. Batay naman sa hiwalay na ulat ng State Weather Bureau, may ilang probinsya pa ang nakaranas ng mas malaking bulto ng ulan tulad na lang ng mga lugar sa Benguet na nakaipon ng nasa 2,868.7 mm sa kabuuan ng naturang buwan. Maging ang Zambales ay dumanas naman ng nasa 2,635.9 mm na ulan sa kabuuang buwan. Sa ngayon, umabot na sa 188 syudad at munisipalidad ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa serye ng pag-ulan, pagbaha na dulot naman ng magkasunod ng mga bagyo at hanging habagat. Di nagdagan pa ng walang maayos na hakbang ng gobyerno para ilagay sa ligtas na lugar ang mga mamamayan kung saan hindi na ipatupad ang mga programa para sa flood control project. Naging mainit din ang usapin kaugnay ng mali-maletang pagnakaw sa kabana ng bayan kung saan nanatili pa rin malaya ang mga magnanakaw sa gobyerno, lalo na ang mga nasa kasalukuyang nasa posisyon. Samantala, magkakaroon naman ng 2 araw na wellness break ang mga guro sa mga pampubliko sa elementary at high school sa September 14 at 15. Ayon sa Department of Education Secretary Sunny Angara, layo ng wellness break na mabigyan ng mga guro ng panahon na para makapagpahinga, makabawi at asikasuhin ang kanilang personal na kapakanan bago magsimula sa panibagong term. Nakasaad sa memorandum na ang wellness break ngayong term ay itinakda sa Lunes, September 14 at Martes, September 15 batay sa DepEd Order No. 009 Series of 2026 na nagtatakda ng 3-term school calendar sa basic education. Sa loob ng 2 araw, hindi maaring obligahin ang mga guro na dumalo sa meeting, trainings, learning action, cell session at iba pang mga school activities, gayon din ang pag-sumiti ng report, outputs at iba pang mga official work. Hinikayat naman ang mga regional at division offices at mga paaralang tiyaking mananatili itong tunay na break para sa mga teacher. Sa pinakahuling balitang pambansa, inaprubahan na sa 3rd pinal na pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagtatakda ng 5 taong termino para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa botong 211-13-0, ganap na pinagtibay ng plenaryo ang House Bill No. 10-971 sa sesyon. Itinakda ang susunod na barangay at SK election na mula unang Lunes ng Nobyembre ng taong 2026 patungo naman sa unang Lunes ng Nobyembre 2028. Pagkatapos ito, ang BSKE ay gaganapin tuwing 5th taon na. Kapag naisabatas, amindahan ang House Bill No. 10-971 o ang Republic Act No. 12-232
na palalawigin ang termino ng mga barangay at sanggunian kabataan mula sa 4 taon patungo sa 5 taon. Ayon sa panukala ng mga incumbent official, ay itinuturing ng nakumpleto ang isang termino dahil sa 2 taong extension ng BSKA o BSKAE. Ang mga nakapagsilbi na ng 3 termino ay hindi maaaring kumandidato sa kaparehong posisyon, habang mananatili ang isang termino lamang para sa mga opisyal ng SK. Samantala, ang hindi nagastos na pondo na inilaan para sa orihinal na schedule ng 2026 BSKE ay mananatili sa Commission on Election of COMELEC upang suportahan ang nakatakdang eleksyon sa darating na 2028. Alas 7:45 ng oras, samantala sa ibang mga balita sa ibayong dagat. Nasa 5 tanker naman ng Iran ang naiulat na sinira ng mga pag-ataking ginawa ng US Central Command sa panibagong missile attack sa Iran. Ayon sa command, 2 magkasunod na tangkang pag-atake ang ginawa ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa mga warship ng US, ngunit hindi nagtagumpay. Gumanti naman ang Central Command kahit nasira ang 5 tanker ng Iran na bahagi lamang ng paghiganti nito upang patuloy napigilan ang tropa ng Iran na umatake sa mga tropa ng US na nakadeploy sa naturang lugar. Batay sa ulat ng command, malapit sa US Allied Gulf States ang mga ito noong pinasabog ng militar. Inabisuhan ng paumano ang mga crew na abandonahin muna ang kanilang mga barko bago isagawa ang pag-atake. Bago nito'y 3 Iranian tanker din ang sinira ng US sa nakalipas na linggo. Nauna na nga nagbabala si Iranian Armed Forces Chief of Staff Ali Abu Lahi na tuloy-tuloy ang pag-atake nito sa US bases sa Middle East kung hindi titigil ang US sa pag-atake sa mga oil tanker ng kanilang bansa. Sa balitang pang-ekonomiya,

Wala daw nakikita ang Department of Agriculture na pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Ayon kay DA spokesperson Arnel Demesa, nananatiling stable ang presyo ng bigas sa mula sa 48 hanggang 55 sa kada kilo. Paliwanag nito na naging maganda daw ang inventory ng bigas sa kasalukuyan. Hindi rin naapektuhan ang mga taniman ng bigas sa mula sa nagdaang apat na bagyo at habagat. Tiniyak nito na tuloy-tuloy daw ang ginagawa nilang monitoring sa mga pamilihan na para matiyak na walang lalabag sa mataas ng presyo ng bigas. Gayunpaman sa probinsya ng Cotabato, sa kasalukuyan ay abot pa rin ang mahigit 60 pesos ang commercial rice, particular na ang mga imported rice. Maglalaro naman sa 52 hanggang 60 ang local rice na presyo ng bigas sa probinsya ng Cotabato. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Walang Justin Brownlee na masisilayan para sa Gilas Pilipinas na didepensahan ang corona sa 2026 Asian Games na magsisimula sa Biyernes o bukas sa Nagoya, Japan. Kaya naman, ipapasok ka sa lineup si Calvin Optana upang maging 12th miyembro ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Nakalaan na sana ang huling silya sa Final 12 ng Gilas Pilipinas kay Brownlee o kay Soto. Ngunit parehong hindi makakalaro ang dalawa na may kanya-kanyang kadahilanan. Sa kasalukuyan, nagpapagaling sa injury si Brownlee sa Amerika habang may inaasikaso naman si Soto para sa kanyang pangarap makapaglaro sa NBA. Dumating na si Optana sa Japan para makasama ang Gilas Pilipinas. Hindi naman magiging mahirap para kay Optana ang mag-adjust dahil naging bahagi na ito ng Gilas Pilipinas sa nakalipas na mga window. Malaking tulong si Optana lalo pat nagpalakas ang mga Asian teams kabilang na ang Bahrain na unang makakalaban ng Gilas ngayong araw ng Biyernes. At sumunod yung kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ng umaga po ng Huwebes at Jes. Sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa probinsya ng Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Mawalaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oy?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart, ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Imperial Apply.

display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: y voto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagbubula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaaring maging malubha ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayoloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.